0: yafɔn de ki lu kɛ ibaga la.
1: Ibaga la ko ne se.
0: Tɔngɔ na ɲa.
1: Yafɔ la denkɛ Goga.
0: Timi la tafa ni zɔn i ma zɔn bɔ.
1: I si ala sɔn ba ti gigi ti bɛrɛ kɛ.
0: Zon laso dimanche programme ta to yan.
1: Ɔ n ka laso kɛ sa kɛ entretien ti moto ti di tɛ ko kekere ke ya wa bɛɛ fɛ kɛ gɔnna kɔ.
0: Dɔ laso kɛ entretien ti moto.
1: Donc ke tɛ o igunɛ bi la o fi kiri sa entretien.
0: Ti nana la zon ni layi nga.
1: Tigi la jɛna o na jɛna a.
0: Ko tɛ rini kɔ mo dizɔ si. Bon piyango singa ni tɛna unzi awɔ ibu gɛrɛ tsa la. Na leti ya kapa ya kusala ni gimini mbonga ya gande sui mwanda singa tena ni onkong tena ala mwuzu ni lenga nasi watala meti giswa unzi ya we ima mwuzu kweke kutu tena igu wanda lita tongombila na pikoni bona vantini mwomba katiki wanda lita sangonda prison

0: Ibara mondoye, mibama warambeni gene, nzoni gango na luma.
1: Barasi, mari, enso eke kwe ya timbila.
2: Loe ketan zoni walibiani.
1: Aike lula si loe kefana, ile geti leke yungu nzoni nguchi nyongoni, bengo ako bela, tuongo ndochi mamboko cha mulenge. Ngato nga nanye, ilimbi chifaya kati e nzoni, loe ke nzoni zochi mungo mamboko na azu.
2: Na tango so ilundo na kodrochi ye chigwe na meni kete kodroso aike na terechi ye, meni baba aike kasolo na azu chilo aike unda yi, nyelasi ani limbi chisara tenechala. Baba so aike wa mungo maboko tonga na mari chikodroso ilundota.
1: Moinga kusala chala aike ngangu mingi ya.
2: Ai.
1: Na mbeni la kutukututi awa mungo maboko na azo ti mari, ati na maboko cha turugu kbale, ala muni a onani. Nga awa mungo maboko na azo so, azo aike sara yiti ngangu na tereti ala, aike fala, aike pika ala, nga aike muambeni aike onani.
2: Ayo, ala lingi chisara yetonga na sofa de ape.
1: Alingi chisara yeti ngangu na tereti awa mungo maboko pepe. Tene tiso, kusala ti ala aike tiso fini, ala eke na yati ayeti kbale pepe.
2: So ayeke, tongombela ti bumbi ti awa mungo maboko na azu na sese ti be Afrika.

0: Eh, barala kwa ngonga mama chinda pra lingba we et sala tima asango na ngati bon aventure ngomba katikiro. Bon aventure et barala.
1: Ibarala, Dieu merci, Goga, Ibaranga Zokwe, Itondati Anduru Sangoso, na Kwaliti, Azu, Tikete Kwadoti Bosimba, So, Warango, Nzoni Nguti, Yongoni, Agangangunala, la Bosimba, So, Aikina, Kilometre, Baliotana, Use, Tik, Batati, Mbaikina, Ati, Community, Mbata, Azu, Tikodoni, Sokwe, Ungotala, A, On, Sakiako, Na, Mbambo, Ukutonga, So, Alake, Gugina, Ati, Bako, Si, A, Warangu, So, Si, Akasigi, Na, Gereta, Kiketi, Tene, Ala, Guti, Yoni, Wago, Singati, Dieu merci, Vansia, Greviko atengi terena la ima pekoti kusala tilo.
2: Ye kenangonga balako na use na ndambo na kete kwa droti Bosimba. Na kiingo tala na yaka akoli awalinga na amolenge aike bubu tere tala tigo tigingu na bako sosi ya saa kilometro use na kete kwa droni na gunda chimeni keke. Beatrice ngo dobu mamati amolenge osho bebe na pekoti lo na bidon use na maboko leke fapasi tala atila ako ako.
3: Kwa leti ye tro tenchi ungu na kusala ni ya kwa le. Mwalundu andape mwaguna yaka mwasa kwa yaka ngibonga mwasi. Tite mwangwa tishimu nduru mwoto mwasa kwa ekbali. Mwakimu lunda yaka mwanafachiki mwasi. Mwakimu onwako deklimenti chiko tongu. Chika si chika sa kwa chiko be mwafachiki. Mwana duleme mwasa kwa chigozo. Mwotongu nanti deju. Simo arivete mwasa turishi gozo wako. To mwotongu ni apeso mwasa turishi gozo wako ape. Uso gisa kwa kuse.
2: E onkete ite mbitere na Veronique Mavode. Meni mamati sewani. Lofaso ningango abonga mingi na yanga tingu. Aike na gunda chikpale lakwa na popotilo na kwalichilo.
3: De fois mbeni mwalondo ye mwagwina yaka mwalondo ka mwaga ngwe kina yashi dap. Ngu ayona I na gbakoka yeke londo ge yeke za kumbasi londo na nina yaka igawe. Ike londo ge yeke gwe igosi sina gbakoka chigo chitongu. De fois ondoni na yanga chingu nawe. Yeke gugu ngu ni lera omo. Tumbi londo kachi gazisi yawe mbisi na yanga chida. Bina kwalichimbi yeke wara problem tene chili chisombi gombi jiweka na yanga chingu.
2: Lena lena akwaliso gima ture moko sepo moko zi chikete kodoso lotombe lana akotanzo chikodro nga na bumbi suwe kena gwetile tapepe chitene si amunzo ningu na awabe Afrika sosi lweke bando na ndo chala
4: wiponse Bosimba nga aga fini kwa rapake mbe na kodro meto alekele ngu susi agwengbi depi 1949 upeteta buba aga gilege azirembe fini ngu aso chite azire a population aleze ifu aga alekele ngu azine imbe ningu paso suni so aninga mingi tombe na ONG okoko wala demati na mbaji guvernoma pete gwane kagasi unda na ONG atene ajitene agwa tene yape pato alaza ingu mbisiku ya uzi apre agasi sana itwanye
2: pale chinzo ningu chinyongo aike pasi itila na la chagwa chaketa kodro susi aike na yachi kota kodro komanda atila lobai Dieu merci Vansial Greviko na kiingo ni na kete kodro chibo simba mbaiki dafonono ndeke luka
1: na pekoti pale chinzo ningu chinyongo ni na kete kodro chibo simba ingbala kwe na kete kodro chifaso fini susu a hondoni na yacha languso na lecha garati nola na yati sangambayeri mawani aike so angirini angbala kugingangu moba motene susuni aike da pepe si alaso aike na soroko foro pepe ala wara paleti tene ala teni akimbeni so aongbungo lichazo emefre tanaise kwa linia ketonga na ye
5: garati kango asusu so aike na yanga chinguti mambere awara azu banibani na ndembe so alaso aitite susu mingi aike buburu tereti gati tene avo asusu tiki na nina yati ase watala pilaji aike mini mamati si wasuro gati tene luvo susu lufaso susuni aike dagbani mengiri ni aike nanduzu mingi
6: Ce soir, si bien se mengiri na ngwana nduzu tonjana sa mo mon ami fait mon vom mon sumo la gbati sewa ma peji vosi mi fana pe
5: Rebecca aike oko tala so aike kasusu na gbata tinula apotilo na liti maboko ala so aike apecheur adutilo lo faso aike apecheur si aike za angereti susuni ngangu mingi
7: ngere ti susu mo te nduzu a mo te senga pe apecheur ni so ala ke gona pech ni ala gaso ngere ti susu na ke cher susu pe kan ina valeur si 2500 ala ke mona ina ndoti 5000 asa si to ngana imando 5000 na we même gati wali kongo gasilo de mana isi muni iko iza 500 ando ipe 4 5500 bo wali kongo solo ngalo munga ntelo go tamula ane silo kana population lo go kumase ando ti 6500 6000 lo kolo gigi 500 ando ni yeso la bangye yesu suni ake muta ando so
5: na mbage ti apeshe ni ala kentala atene so abina ando tala si ala faso aike gi ala so aike vo asusuni na mabako ti apeshe si ala kire aike za angere na ando ni ti tene ala wara bati nginja bris kali oko ti apeshe ti batati nula aike tene tene na ye na ando ni
8: tuwa na population wara susuni alegi nabe akia wali kongo ni ikita la moshe bo to ala sikana devant ala montengereni dati ala ti wara osia benefice nambiti anginja tala so ala kasuri na susuni so tonga mogo sina ti gara mo mangi finya ma monte asa si tu a pêcher osia ala montengere susuni bete na kuda kodo fo ala tena a zuti kanwanya mo ala jimengere ya pêcher osia jimengere pi awali kongo so osia ka osia ala jimengere osingere
5: amina wa kanwani ya fatala so ngere ti sususo agona nduzu aikendali tingere ti ya matiba garanga so si agona nduzu kandaka susu aike bani bani na ndembe so na yati bata atinula dalini na ndembe so na yati bata atinula gereti akumba agwena nduzu na ndembe so nula emifre tanaise tafonono ndeke luka
1: tongana ikirigi na bata tibongi fade ieke faso ndoka biongi so abate neti dengo buze a yeti tene azuti kodro a debuze na yati akondisyon so si aknaligini yekwe akepolele si alimiga tere na dawati angiriti ambina kobeso agwena nduzu migina leti agara dalini la si azia mbini kunduti kusala so ala ketambula nanduti bembendo ndani aketi tene akemba bembengondo nanduti angiri so lingbi tere si akanganga lege na teneti ayeti mauru Maxime Balaluso akibiong biati dengo buze lo tenetene nandoni na singati Sabrina Larissa Nailo
9: la si semeni fini kunduso kwa tula titolo bembendo si banduta garati enandu kwa sose kekaida ngele chakumba baba mingi akumba so kekaniso mondi ya magasiso ngele na kende mogo na meni gengele na kila kuna uzu mingi bomo inga lichimo na niyape na ndokwa timi ifa ngele newe atuwa kagina ngele niso me mawanyake so ngele nake kuna uzu me ake gwe na lege ni pepe asala si ala dema mingi si itikanga lege na mazasyo na kodeso ambena kia gana kumbaho na wenegoni ala zana mena ndo si akamunifaso azana lege tigara akanga lege titelitanga awara koforo aiso kuwa sara si agana kwa lina kodoti bandani so si ikifaina mlinge tiso ala sasa kwa kwa jimita awara ngangu titene ala katambla na ndo kwe si ba lege so sasa kia kakumbani na lege nisi misa tekanga lege nasyo na kodeso tungan laso si azana nguti dadani mingi ya pe azwa tenanguti dakete ape mbena ke soa meni soa ke kangu dadani soa lakumuna karamena zunde suma ga tenanguna unzi yawe asala si ala kanacha bidon agana kuta kwa li mingi yeko isande kwa nandoni
1: imbala kwe gige na batati bongiti faso na bikwa utaswa on si use pikangu patara na pupoti amaseka so alliance biblique tibe afrika a lekeni akilani na ati lango utatonga so si amaseka koli na wali mbangwa kwa nandoni bali uku apika patara nandoti mama tene soa tene tongana si maseka alimbiti sarati tene legitilo aluti nzoni ake mbeni pasaso si ndokwa ti alliance biblique tibe afrika amuniti tene azia na sese mbini mbeti njia titene zo atambula alimbi nani Emmanuel Samboli fils
10: na dawati sarango echa masika so haikena lege ni pepe wala laike kwenja pepe nga so ala iti tena sara kusala pepe so abagigi na pekocha kwa liso atambula na ati kodro Alliance Biblique de Centrafrique ABCA azana sisi mbeni njia so alingu iti tena agbion bungoli cha masika so Prince Merveille Bukuman Ifeina haike manda mbeti na 3e maneti metin lo faso nieke matene la kwe nandoti yesu airi ni code de bonne conduite
11: afana ye amine angobo ti duti ngoni so ake anzoni angobo so apeti permetre na iti zoni na société et mi penser en roboso avec un code de bonne conduite seulement na yangada ou bien na ndoso ko isida azambeni iri na ndoti ayeso ayiri nya tene code de bonne conduite cela so akate na igi sope
10: buku so avec nanja omene na yani c'est que mulege ande na masika tinga ti duti na ti gigi chala Alva Géraldine Tolmo avec madame Bettina master na faculté de sciences juridiques na politique le mujendo tiziana kusala ayeso lumanda
12: na legeti conférence se isara bi batake a partir ti la son ton que masika bi do ti wara menantia so lingbiti e dembi simitamblan na pekoni na ntia so ke mulege na bi ti mbala ko toujours ti servir on zapa na talegeni en tant que masika
10: Docteur Sylvain Jindoli waenda ti ABCA aunda na masika so ti tiko buku so mingi
13: igole ti tene yenye ilimiti sara ti muma boko na mulengeti ti muma boko na ngambeti eso e conduiti wala legeso idwati bana akeketa yiti technologie so me agato na mbeni yeso amulege na la titane connaissance wala ndara ta la kira augmenté
10: nga na unzi ngoti kota gbengolingu so amumbeni gbakuru so na poponi buku titene tinzapa anja omeneso nga na mbeni carte ti mungo yanga si amuna la kweso akukapa na yani titene ala jiko ni njoni
1: na sangoti a wanguru ti unzi nani Dieu merci goga ake afro basket ti a masikaso de ti warangu bala kona miambe pepe so ake tambula na ndembe so na mbage ti Côte d'Ivoire aba marati bazu bangi so ake amasika wali akira titifanu seni biri na dawati Kenya ngu balimbramba kwa na usio sibe Afrika ngwana bali utana na omene anda lani na kuzo ndembo chala ala tingangu mingi na kuzo nisosi atambula gimbeni bire na dawati Côte d'Ivoire ngumbango oko nandoni usio sibe Afrika ngwagi na bala kona uta biri koroti Senegal a kinda Tunisie na ndoti bali utana na ukusi Tunisie ngwana bali utana na usio na ndembo ti gerenda litanda mbondangia ti kan ti amasikawali akitondani gilaso na Maroc ate mingo tere ake use gina la kwiso kwa doti Cameroon ake buburu tere na Nigeria na mbunga umeneti la kwiso na Casablanca si kwa doti Malawi ake batere le na le na ti Ghana na mbunga Gumba ya ti Biso. Singila na la sokwe aduti fa de petite na masango na ndo da fono non de keluka
0: bona botu ngumba katiki ro singila na la singila na tasa sibanga ndo zakba kutu kusalani singila na zokwe
14: ala iki gibeta la nando timbeni sango ala inga pe wala iki tatene wala vene ala kanga legi na asiona sango
15: ala pika singa iyo na kundu ti stop patene ti da fono non de keluka awago singa ti e ayeke dati banda ti asangoni ngasi ala lingi ti kiri tene na ala pulili
14: ala tukwa a undati ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10 walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58 walanga nando banda tere Facebook Radio de Keluka tire Fondation Hirondelle
15: ala zia a anda ala pepe ikwe ako itiri bira na teneti asyon ya sango
14: stop atene mbeni pia lo sida fono non de Keluka mamboko na Union Européenne nga na Coopération Suisse.
0: Voilà, singila mingi na sukunga tima da fond de kiluka kuzu teni wa terre na Ursula merveille mais valanda le ti menu wa bf kati kodro wandi tu ma mozoko na kofio lo midi et ti mozoko ni papito akina se meti biati loi manisi

0: Ya lingbiti ba bumbi wasi ya lingbiti gwa yo wara bumbi wasi ya lingbiti gwa walombe ti Super League so Bombari ti Honest Ponika Radio Ndekeluka
1: Kojo ndemboti zingwa yanga ti akapa ti kiringoni so la kemande pekoni na ndo da fono Ndekeluka na ti kwa singa be Africa Sport la kona ti banda kosuti ya kina lango bala kona useni meni ndemuna ke bande gigi ke kereke na ngonga utati peko ti be kombite siya ketimbe Olympic Real ti bonginga na SCAF
2: ndemboti zangi ya ikinga gila sosi ya ndemboti lango ku na mbege cha masika wali inga lango bala kona kuna mbege cha masika kwali ti championati league bongi yake unzi na centre Martin Gouko
1: itondani manu na mbagi cha wali na mbongo usi na ndamo chepe kwa tipe kwa mbite so castor sitia kitimbi tino na zarasklo anaka na mbagi cha kuli ndembo usi ya kipika ni laso ako na mbonga usho chepe kwa tipe kwa mbite so ake castor siti si ya timbi la itrezo na mpiko ni na mbonga ukuna ndamo chila kuiso ndembo wa kizawa na popoche 92 bontu club nga na asopete ya biri na mbagi cha kuli la ake New Tech University siya kinangango mingi bumbi tu warriors ngu mbango ako na ndoni baloshu na utasi warriors ngu na nigi balota
2: ndembo chizangi ti unzi na nina ton afro basket ti U18 na mbagi cha masika walinga na masika koli lango tani ekelaso
1: nila na ngonga usalanda mosufa fatoso Cameroon na kitimbi na Tunisia nga sina ngonga kutila kwinde mwakizawa na popoti Nigeria nga na Senegal so na bagi cha walila to ebira na bagi cha kuli na ndembeso Gabon kitimbi na Maroc nga sina ngonga utana ndambo ande Egypte kitimbi chilo na Chad
2: kota sangoti pekoti be komite so unsi awe nando da fonono ndiki luka singila nazo koswa tuti ndorosi amaye singila na natan daliti sangoti awanguru singila ngana Bonaventure ngomba katikiro na mungo maboko tilo tindembeso yekekiri na singani na Jefferson Zigaraba daliti tangacha kusala
3: atangacha kapacha kusala kena yati a pekoti be komite la itene nzuri be komite na la sukwe akema da fonono ndiki luka inale kiwa terena pekoti ndoro ungo tereso
4: ala iki gibeta la nando timbeni sango, ala ingape wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sango.
5: Ala pika singa iyo na kundu ti stop atene ti dafono nonde keluka. Awa go singa ti e, ayeke dati banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiritene na ala pulili.
4: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74-10-00-10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70-08-29-58. Walanga nando banda terre Facebook Radio Ndekeluka tire Fondation Hirondelle.
5: Ala zia a andra la pepe. Ikwe ako itiri bira na teneti asyona sango.
4: Stop atene. Mbeni pialo si da fonon Ndekeluka. Mamoko na mamoko na Union Européenne nga na coopération suisse.
6: De France Suisse d'avoir du deuxième pilier sont égarés dans les caisses suisses. Waouh, c'est un chiffre qui fait peur, surtout quand on sait que plus de 10% de la population est concernée. C'est pourquoi Suisse

liso momonzia atemba lo kina kwa liti kubila tia makaku epilepsi la lugresa depuis na langwa kotin zesu ikidasu lo kima wengeta sewa momonzia Jean-Pierre lo kilangu ba ilisa kilangu ba lusi na umenesi atemba balo kina bati kwa tianga tonso lo yuti short epi na mini pantalon du ginsu nzo wakona ki bleu na mini torchon sonzo wakona ki gris na gerti londa mwando sa balo da kina mwagi ti plateau na ti beti mango kad na ti gongamba iti carmel sula tongana la balo wala inga tena ndo chulo la pika singa na Jean-Pierre Momonzia na 74-02-22-115-74-59-22-23 malongo singa ti mbeni encore aki 75-92-19-88 toko ati grisango la kwer kena ireti inkuman Jafet Otniel lo kena ngu bala kwa na omene lo yo 1m71 ta marati mètre zola fagiza tene 6,77 zola 6 mètre la par 6 cm inga zonya pe teleba lo sa kwa fa pe lo kemo inge tia sewa inkuman Olivier inga la denamse Raisa lo iti shorti bombi ti tango dembo ti real son zoro kona ki vuru nga la mbini survey ti vuko torchon ti ver la kina gire ti lo nda mando so balo da kina mbagi ti croisement ti marabina na ando so kasi le kika kete kete kutu kutu so ah la lekani na ah iti akodro so tena avu ah kete kete voiture artisanale ni la tena la balo wala inga tena dochula la pika singa na Olivier inga na Dina na 72 08 52 45 76 00 68 44 to kwati vundu agana iritia sewa zame koloba dagulu asewa mbati poma sewa bengi ngana ya bivu ye bivu alasa to kwaso tenenti moko gon koloba arkange nel lo akona lango mbasamba tinze sweki dana pekotinda osusi abagigi na bageti richa sœur kasula teneba benito kwake on adabetia sewa to kwaso adabetia sewa teneba ndangba ntangba veyi nda ti ngu ti lo ayeke andegigi na biko taso aga na hanga da ti asi wani so ayeke na mba ye ti gi tango la source si atene ba na lo akuâ so na peko ti ye ti ngangu so lani si asi na yâ ti andau so atambla na mbage ti rue des sœurs na bimbo ka so la ndangba veyi ni la e tene na ala ayeke ande na mercredi so ayeke so le 12 tongana lenge asi wani ala bitoko ani na mê ti ala toko aga na iri ti asi wa ngai na ti carnou so ala tene ba la yeke na kuta vundu na betonso ti sara to kua so na asi wa ti ala ti carnou ti ndigiri ti berberati ala ti bongi mbilimbili zo tongana piero yafon yafu piero pakara alulu laurent laurent marie na mbai ti ville ti carnou la ya pakara monif monife oforo na mbage ti ndingiri asewa gaba pakara yongo nga na ya pakara ivete mandika tënë ti kuâ ti molenge ti ala ngai na nestor lo wara kuâ na lango oko ti nze so e yeke da na mbai ti bertois na peko ti mbeni nduru kobela la asi matanga ti longo kuâ na ayeke tambula ande kekiri e yeke biku oko na gbata ti bongigi place ti kuâ na ayeke na hanga da ti asi wani so ayeke na vaka ti bimbu na peko ti usaka ala bugere ti ala so ni zo ni be kuâ so si ama tokua ni si ahinga asi wa ti ala titene akiri na peko ni na ala asi wa abangi ti jean so lo yeke chef ti quartier ti cité gold 2 na mbai ti bigwa la apeka 11 kala na lo tene ba na yâ ti bi ti laposo lango oko so mbeni zo ti nzi ague na mbai ti nika aza mbeni moto so lo nzi moto nzingo la asi na hongo la abo lo za na dawa ti na devant ti da ti nika lo hunda na azo kue so si atene ba mo mbeni moto ti mo agresa wara nzi ni mo pusu nduru na tere ti nika mo fara ni marque ni anzoro oko so ayeke na tere ti moto ni so awe bo moto ni anda yeke ti mo la mo limbi ti mu ti mo senge wara tongana ala ye ti hinga tene nzoni na ndö ni ala pika singa na chef Jean abangi ti na 74-44-26-47 mbeni tokua na gbe ti lê ti ye ayeke na iri ti pakara nikoli babalo ambroise saint omer lo wango na vaka ti fu atene ba ni grisa ambeti tini na yâ ti bozo tini so si nzoro oko na yeke rouge na devant ti lycée miskine la na laposo ti biri so na yâ ti ambongo mbasambala ti lakui carte grise ni ayeke da permis de conduire assurance ti

0: Félicien Mbonga Ibarala Toala Kemahi Imunga la Kamba Kana Batatala na Gagawa Tigune na Tikwa Singa Swake Eko du Provence
1: Ibarala Idris Yaya Ibarazo Sukwe Aikema Dafona Nonde Kiluka Itena na Zoni Gangu na Tikwa Singa Ti Tilasu Eko de Provence Eko de Provence Tilasu Agane Mbili Mbili na Tiket Kodo Tigagasu Ayo Kilometre Balota Noko na Batatia Loke Siwara Geneti Omana Su Inale Kipika Patara na Tikwa Singa Ti Tilasu Kojoni Yeki Wana De Tiare na Oko Tiamo Kuziswa Eki na Tiket Kodo Tigaga na Pekuni Yeki Wana De Tiare na Meni Yapa Karasulu Eki Dibuze na Tiket Gara Tigaga Si Yeki Wana De Tiare na Oko Tiamo Sikasulu Eki Sara Kusala Tima Mboko na Tiket Kodo Tigaga Nga Yeki Wana De Tiare Osi na Meni Wali na Agba Tasulu Eki Sara Kusala Chilo Lo na Meni Kuli Ni Osi Sulu Kule Ki Gingalo Lo na Pekuni Yeki Tiare De Tiare na Ndo Ti Sini Tia Wabe Afrika So Eki Na Tiket Kodo Tigaga
2: Ligotia Kiti Kodro
1: Makunzi Ibarala alafairi chala na wa mangui kwa joni ye nyelai limbi chinga la ndo chigaga
3: Bembi kama kutisi sodo yeriti mija fungo moris kagalundo tonga nae kagalundo geriti kagaliti soda soda ata timbi lusara kwa na munju moko bileso wa munju moko wa kitea wae unangambe tulo angambe ni akiri na pekoti pika dili yeti kwa duro ni pika mune lolo mbati lo gilo tene nini piti gutina pe lusara kwa duro gina hati mwenda gi ambi nangambe tilo bii tene giswa ke pika mune dila bii mwati baso lukiri na mbake timbengu gi kwa mwati tulo katina soto aju kwa agate na aleti gunandua iguna soto aleti gunandua iguna soto sifa tuwa yeti kwa duro tilo katina soto
1: gaji iri tulo la katina soto
3: aha ndati iri tulo kome tono sulu langu na ndoni kuzo wa kaya timbo na so mbinza unta katina mwati gunandua loke nganga luke suwaye azu awa mwati gunandua ambigoti suwaye tertimu na sotoka mwati gunandua ambigoti suwaye tertimu na sotoka fatu agate na soto awa si lo kiti lo kiri gena tertigam na mbaki timbengu langu fatu luke prena sisi tika gani ma sisi tika gani kuzo wa mbagi apiri senge
1: azu akadaba
3: azo akedape kozo akatumba ginyama na plus ni kozo ora akedape yoko akedape ginyama la akatumba wa alako gatumba nyama na plus ni ngi akira kitegini aswa
1: giyaka kozo si amunju na ingezo kwa kinyala amunju na sara ingisara kiri
3: so amunju ake gakiri so ala sara kwa ti or me amugi alako ata timini so tongana kwa ti mbaso kozo akepika ala pika ngosea sara kwa nchwa meleso tumba amunju nisa kira wa ala kiri fatso ha ala kira yaka ti rozera yaka ti rozera so afambi kekite mba sara ngu wala ngumi ambeton so biko mbiko kuna pekotela na yakansu ala faya kanawa ala dekotoni ala kangani ala gonana zana betingu biasara in semaine wala deux semaines ka ala gwe kotona ka fun awa ala botona ala yo asikina na kila shukula ni bi afuru ala zia kamba ntola shukula ni bi tu unza wala zana leti la ole ala kangani bani patola ke kai sala vivre na nikozo la vona sa vona mbina kitai tala fatu lokite gaoni temps en temps nenga Kimbe ni surprise. Nisho sara siko doro tika kana lono na nisho. Rigi a Senegale. Kwa nisho mwenga ala kifono. A Senegale ki gya orso. Nila ala gafa tuwa tena. Ala ye or. Bini kwali lo lango ge eritilo ba bangi. Kom lo abiti na or ni. Lola lo kiponi kiti kiti na plasa mwenju tongo na nzi. Lumuni lo ke kana a Senegale nisho. Ala mwena lo savon. Ala mwena lo akete ambina ye. Na an kilot anduro a kilot so. Awe. Po azo abato se zana abon. Kom lo ke warketi da ifo ala kwa sara ni. Ala sara ni bi modi ba o bina gatu la ngola teni di votin vongo kumuna la baluku bina ga ngola ten ah bim ni ke votin 500 1 gram ni 500 kozo gram na ke dap so ala mugia bina yito ala ke pezina na tena ya konso ni jana ke tosuka kozo la inga ya pso awe ala ke mugina on bi bini ta fatso wa ala gatu bina araba gatu vo aten ah bae so kaso ak waranginza la so ga andala kumuni 5 so awa fatso a monte na baluku bi
1: amti ona muti na baluku
3: ah gaminga gram na pat gram na shape
1: ah lagi amna kiti na ndo bini la si akikane baluku baluku
3: ah amuki asinga buton so amuki ni ton so la inga yoko na ti gram afa le so la katinga na ti gram so kana ngerti ora monte si bini ti la lona mbaka ti karna bi juti shuti kala agana gram ni fatso a balance
1: angbi na kalje ta balance
3: ah ti ngeran gonso awa sala inga nso na kana ina ka ton so awa azo kuma sala ni fatso 1 gram na lona na ti 3000 so awa fatso si azuna tena liga yo mingi liga tangu na kwani ga yo mingi ala ke langu na ngati kwani ke sala sara kwana koma ala ke pogi tercha yongor adu so ma muza sara sala ir gaga koma ala ke pogi teren so ala ga sara ni ba ma di ba ka kontrol kiti kodra o gada uta usho ukuso awala mini motibaten bon comme les gars yomingo uta ototi africa na ototi de claude poudé ala ke yo kumba bona na kodra sudani ka o comme ngibere le kita zaman so ala yo kumba na bona ni ka o si azuna ndo ndina gere agwa o vol muyi na wa yona li agana ni bien atu ne legina yomingi na busi le gila africa na claude poudé la busi le ke susuka sa sigi na jole busi le ka siga o a fa zole kumba na kumba ga o a mo ba fa tu na tete ya be wili kala mko wala dagika presque 15 wala to so wa kan gem abash to so la kan na bagika za pite marse ka bi temps en temps ko goya zo ke ga zo ke ga manga ala ke manje no ngbe moti baso o so so teti lo so ti kan so o ka fa lo na karno na cross la lo ke ga ga o fa tumo lo monte ngirti or aka 3000 1 gram o kana gram lo fa na mo ba lo monte encore ga 6000 aka 6000 so azo wa ngin za wa ba zo azo lo na lo ke fa to ma ti ga azo lo na lo pika dilak ma ti ga so lo na karno ga Jalur nak nak buat apa kita? Agar sahaja kau tu sah jalur nak panggil kita. Bi motivasi gaga fatso aga vilasu gaga gasu fatso makunza ndi gaga jusqu'a motiba makunza kana ndi gaga fatso makunza balokona okosu
1: adu tsala ala gaga makunzi so asana ngoi ke
3: gaga makunzi akimaso misara ngo balokona mbrambra ona place baba sin
1: ngo balokona mbrambra
3: ah
1: a population la vote ala wala ala mugi na pekuti
3: a population la vote mi leso agati sara vote na place baba timso mumbi na ngambe timbi na mbeni ngambe timbi azai awasi a population fatso a vote mi
1: la so ibagbati ya maramba gina mbagi ya bunga gaga sara kusara ti lolo na ti kodro ti gaga bangundu sara gaga ti kojo na gaga ti laso akotonga na
3: kodro ti gaga kona wa kodro ti gaga peti gamem apeti kodro ti gaga peti gamem komina gaga kona atuma gaga kete kodro pe makunzi balo kona okoso kete kodro pe
1: makunzi balo kona ako
3: ah
1: e para kwa isa kusara popotara
3: akisa ikisara kusara i mater
1: e bi chef de groupe tara ni ge akala wala minister for la chef de groupe tara
3: chef de groupe ti ak asil bagubire minister chef de groupe ti ak makunzi jolo ngwe fatso lo gaga
1: Mais là, so, à palétine, mingi la si ya population, so, la yati gaga, sa kiti miteran.
3: Palétine, geto, akumato, gena palétine gu, gena palétine hôpital, gena palétine legge, legge akedaf, legge ti fangu, ti gongo na yaka kwa akedaf, palétine la.
1: Mamina domoyon geto, so, domoyon sa pisa roke.
3: Na, a domoyon so alimbi zoapin, a ti me dico ape metam, domoyon so alimbi zoapin, zoap trakasi te flou minin daltin, dalti legge, moko mo gaso mo ba legge nso, ake legge la pen, du ake tro.
1: Mais là, so, tonga la si, a ten ten ti sini, eske aussi, a sini ti awa bi Afrika saki na tiba tiga ganzuni danganga kiki isu si usi akamutonga na wabi Afrika.
3: Oh man, danganga nila mpango bati sala kala ndusu. Iko ipika pata mzati danganga na sala mbeni keti nime alimba ade dana unza. Ifo ye na unza wa isi ito wala njoni tutisi ya. Baba, amumbeni masika gabo nana na yalo ke agwa sala operasyon na lo. Dalisu ayoli yongo gabo nizuka kala alu kuya mulo na dapeso akira nchua. Masito na kigenduru, amulo iyo akisara operasyon kamema inga komaso apiti defendere nia. Na mumo gelega kitape mutu pika mungu juka ka ayengera encore alete akani wala maladin so agrave mo kuina lege lege okwa keta ti lege ni kata guru mbaka so lege keta lege la itoto lege minga on lege na ngu santi tizola ya war mo iyo mo muloro na lege mo gon me ya war mo so lege keta ti adu asinwa kasar kwa tanala ke lege lege ala ke lege fa so ayiti so la rola gonam so kadoti ak dinga
1: mais tenti kwa lege so eske ala o esi si pousse nduru na tesa kuta zo ti kodo wala monsieur le maire wala tesu ke ti gona de matana na kitana kanda ti tete pale ti legi
3: na eske pale ki legi nso zo kola tamana legi na gaga gapa so mo gaso mo komo ba legi na so na kanjoni mo kabana shoni mo ba eske legi na kanjoni
1: ala kitana makunzi ala kitana na ala like mudde macha wa bi afrika ti gulana ku tazo ti kodro pala député wala monsieur le maire ti na gulani leti eske vous ala pousse nduna te ça ça député wala monsieur le maire ti pika patara na la ndo ti tenti legi so na tere ti mino so ki sara ku sala au pirate economic so sara ku sala gi
3: pika patara na ndo ni mame ta shonan la ku mingi shonan mama même tuta atena ala sara ni ala ida bien atena na rino atena ala kasara pe suka ambina pe akira wa ikisara ngbi ala rogina wala pe ala kiri zwa ke ka a utirte a kuta zwa ke na pangika a unda ala atena ala kasara ni ala bata la katena ala sara ni wa me ala pe ala kira wa ala kasara tona mokamu kamu baligi nilika buba
1: tunga na yate mo iki buto suye keke jitene kwa singa china ala unzi tunga laso ala kila mini tungu mbila wala mini tanga jitente ala kujishonde siswa
3: bon membibi tana lege so I akimato ipapa tukenda ki lege hospital ngu asara na yiswa wa kanda aede ya wa ma asara na yapu so aede ya fa sutur problem tu ngu ngu la kisante tizwa ngu wa kigape waru ngu geso problem ngu tisuka ngu pangu kwa kitape
1: tunga na itete nchi ngu metunga itete nchi da mbiti que da manangu bita ki
3: dambang manangu bita ki da dambang manangu bita ko ifika fatara ndani iko juka kara ita okwa o ba ti malenge mo ba malenge kaso presque même 10000 quelque ambena d'abord li même d'après ambena gwazi dana o ambena dusina gigi ba ti sho 20000 la ala dusina gigi amba ta la sarang bito na siga wa poka presque ka tapso ala ko mulika kira na da tanal buna ikola iko itenten ba akare piti repiti ten na poti na ti la ko matenten la ko so bon akati to na jouer a je crois à gaka bani da okwa wa da ti ita koko kaso wara privé aussi mais à privé son gerina ke cher iso iso a dia kaso i wara ndati son i peni cher ni at 40000 à 30 quelques mille so i wara ndan ndo so ora ke dan kora pson i wara fin ki ekol ita so la iko izabeti da so i ro amal ngene gunani bani kana da ti ekol so na da juta ke da pen amben la sala ekol ni amben la digital na digin bi juzara al mulaka la kira hadi ita bani na ina ndun to ko azu aka kontrole ni aba eske ak tatena da ti ekol ak da pen ona da ti ekol ak da batena a batin so so tatena so ak tatena da ti ekol ak da pen fa sar na la ekol viti ni dunia so ak di ekol wa nga pe amben na malinga so ape sar men kuta jona devant na da ti ekol ak da pen da ti hospital aba sar gin sarango kimben ketin la sara ma sufirti la opere nga tu gafe amumbena gona nda perso amulo akirna lo kuina lo kala amulo akirna lo so legina ke yengere mongbi musika oso rada fatilo ma na itentim la mi baramon junior

0: ni iwaratire na ako chawali suti ya kedibuzi na ati gara chigaga silo kifana hii adi ngubuzi chigaga ge akitambula tunga nange
1: yapa kare ibarana
2: merci
1: ala fayirishala na wa mango dapa
2: inishi miko dansu
1: ala ki ako chazo suti ya kikaina ya ati gara chigaga ala kumarizi kaisu divina ati gara chigaga za sango ke
2: kena ya ati gara chigaga su isa mengu balise
1: asa mengu balise ya hini ya ala ya kanku
2: ika ya kikita ishi ndo chita black bee na gugu na makungula ikika
1: ikina gugu na makungula ipala gugina ndala kaya kanu
2: evoina zawa
1: ala gugina zawa kanu
2: evoina zawa
1: ya gugina zawa gechi mwonika ya matekula kwaliti mutuwa akwaliti ligesu ala gugini katon
2: elondo gesigi peligi ale retutu ami na ebo yuku vwa kikita ini igeye kanu
1: ala vwa kikita ikala si ala gage kanu
2: igeye kanu
1: baka ngwezo kama ikasu ala kiwara kama kite ina
2: kame ewa kikita ina zapaisa grass na igu wa kikita ina ndoni sapish idi
1: iti amina bumbi su si usi ha awali cha chigara chigaga su ya kita su si ala kina amina bumbi su ala kuna ya
2: ina bumbi ya
1: bika wali ito ala mbina ito zo aidape
2: aidape ina ngi ape
1: do zoko kailo wa bara kita ngi jahula kapata kina yanga da
2: zoko kwa waga batanga kina yanga da sana ichi bichi na mekikita bumbi aidape
1: iki yo nambagi cha la chunda la kwali walala kwa wala mingi na sigara
2: afo ikanga ini mbepo kwa gunga edada kwa iwe shite agunga mbiki ya kwa inundo ako nga kitosi mi pafuwa ini wala itakani ya lundo nani papa na bandina za wana gana ni amunga na inabo ikanga ni njana sigi imuna lutenga njana sigi hapo wakanga echa problem bi ya gunga mbi imuna lunga kitosi
1: akpalisi njana mingi na si gazi gagagiala kwa wakani
2: balisi gagashi gagasi ikiwara wafuwa mini ndunade vongo ya adape ndunade vongo ya adape asa iku inakpale inakulunchi jisikitechi ninja ewa risa na mene si na bizen
1: bebe mundu chaba kusinga tiyati garana kangi mini garana klalisi tiye kolka mini garani ya kilambagi boina lukito
2: boina lako mape iki iki kitoso nechi tere plas iko mea mina za kia kwa kusacha la gaka nechi tere u gigara mwaji gana antichi gara ukwa mina za sako garagi bo garani miyani mima utami
1: yana kwa utatom
2: yana utama wa mina nechi tere bo wako mbina kwa kina fechi gochi meni kete soso ndosu gya
3: palo watele
2: kompiso kama wamini garange smoke yako masiyako na igi
1: na lasa haya na mina tongombela tongombela na kuta zikoro tongombela kila bishambe
2: tiswa tongombela chichi dani dani sula na tapika na ime dana na security ape dani so tongamunja pa pika so daitu kutuku mwandu chi meni iki lako ibugungo akumba chi ya buba dana igi kiki kiki apika dana tome imuwa basho ikangada imuwa nino ikangada imuwa kekio ikangada kui wanga subisyo ape dagi yugungo ni ina ngai si pisa ngape
1: ala isi ku sunduru ate ja ku ta zo si miri wala mina ku ta suko ro to zo ku na ti macha sna ba kisala
2: adi ku na nape aski la ni tene ya ona isi vota tene ya gachi le ke laida me ti na ga le ke dani iba to ni sa le ke na dani su kwa ni ya pepe ale ke na dani ku ape ale ke kimbige ko mbige ko su kwa le ke su ala security ape ko i pense vota on sait ki le ke ni jusqu'à la sa da ga le ke nape ya chi ga gi sate ko kota on do si ya chi ga la wala zo si miri chi ba na ndo cha no quando já se cuide de casa wala yesu ikaso tonga de ville pop a bumbia balin a foatu ku asara pe dozo chiso atuku gimbuchini chiso atuku gimene chikondo chiso atuku gimene chinyama chiso atuku ya yesu bichini ala ba ya shiga gi makolo mo pe chespira pe monga na bia pe monina na ga chi fo ya pe ya shiga chi na ida pe
1: ba aku sala chi kwa chi kodro so si adana si so na chi gara chi gaga gi ala sala kana ba aku chi kodro sak sa
2: me ji so asape gi zoko kolaga sa devanchi yeshi ni bokato wa moga si meni mbachi mo atukulu una devanchi yeshi moni agagbashi makungwa dunia afasa shonja mo pechi gochi watena lo si mbeni ye ateba mola mo papape mo pechi bale mo bale mo pechi balap mo kongwa ateme wonga binanducha makungun okokoko mbo zanga gini
1: chiyo zirani kipiso si ala kumatiti kai na tiga tiga gaswa zuni ni ala wala
2: so njuni yesi wala gie tekate isi gine kanga gie ni wala gia kikite idinga gia teeshi su awa
1: laso eh iba alo nisi baria susi ya kumbagi
2: Angela, isso ela te faz de barre. Cojo cá, cochi aga até na pe fito. Me acha mas o que que deixa aga? Ipe engando na pe. Ina linanga singe aga na iwaga ika iwapa tu kubala ko andoni. Bai bikongo na ducha na isso ela sa na ime dembachi. Tala bana ili gichi gara. Ale que na ili gichi ipe ale que na i sisi. Dembachi sisi sisi ina na la la. La tinta tu kula ina sisi ni ipe a changi na itoni a changi na position. Fica a rodar e tem batido, o suci na fundo, o sinal lá.

0: sini bisu iwa tere na bini apakara solo kolo kisara kusachi lolo si na lo kikiri si pika patara ya apakara ibarana.
1: Merci.
0: Na fairi chala na mamangu.
1: Na gizi Nicole.
0: Kusali ngana kisara sana.
1: Kusachi lolo la misara. Aske na mbige chilolo so mipe wako be mbigumbito na yanga dambite mbilango teji patoti nda so mipe jivona savo mbivona angu mbivona jitere kumbi mbitubara nja mbitubana afami na mbige karno epi disimalite chimbi na yongore ligi.
0: Kukalu nuna ndo haga asa kusana ngila?
1: Niyo na yoro la mbigaso.
0: Yoro nana mbagi nda?
1: Na mbige karno.
0: Mbagi de karno. Angala sarangu kina tupa lola sara sara.
1: Nisa jiza gya.
0: Asa jiza ngi. Na sarangu kusana. Na ata susi atenaye kwa na kipimba akijia kuli la kisara kusara na mingi meiba usara kwa wali. Sara kisara kusana ngeja kuli so isi ana akpale.
1: Oui. Na mbege si kusala ni pale me apeti duti bate so tere chi kol timba so lungwa na yanga dabo la so lo ya bulo kolo wara pe mbi kombi wara pe so yanga dati ya de menge ala ngundara asasi abishi na nata na kwati jama akulila bipel me kwati orso akula sukura ni awala fugbe ni adame na asasi abichi na da kola sara ya wali kui sara wa nginja yi leke na foye chi pi bata na menge izana menge na iko
0: tanyanje na asara sa kwati ora amina wala ketasole chi difisara ki na kontro si sara yi me iba usi ya bala tiyata na sisi me ala kasara kusara na milita kuli iba usi kite mwenye kana katisha.

0: maraka zamu ninge arakisa kusala nyanze ya maranda yali kusala cho
1: yesanje ina achi kusala nima kupechi dutina yanga dazuz kalaku mapewa angbangu mvona savona mingi ape mapechi wako bechanga tuma mati ape asase atravers bate ipechi mu bate na peli guna agbaku igu isali gachi kiri wa mbense ngmi wala tuwa ami nivona kwa beito ite dume igu wa anko igai wa jimu so kanda ide yepi zana mingi na ekoto
0: Mbiri mbiri suwe baku gizara ya sasara kusasu kwa chichala su mbiri mbiri gihara sana ya chusu
1: Mbiri mbiri kwa chichini gapa gilolo na Mfanga yaka gape gilolo na
0: Gilolo na wa Mbana kumasisi saa kusala nina ando ingisi langa la siji
1: Kumasisi saa kusala ndipi na yuruka juz kalami sina ngisi
0: Ndisi asi na ngisi
1: Chichi veni mbisa jimu kusala ngisi timbi veni mbi wani o migo mbisa ndu anapo migo batani dime mbisa mbe nita itimbi peze ngitoso
0: Mekasusi nasu alakasana ni alaka mamati siwa me alaka sa kusala ni iskala na akpali na anga da tungalu ngitikiri akusala tipu kuchala kako tukana
1: Mwimbi na akpali so afake ba mamati mina babati miku apedo bogia ya ki use kochi kuli na mbege kwa doka basa si mzini foya da pela mbili na sanjiti temi brikole mbi warani inga pere mbi patana teki mbi vini mba cha anka dukwa sumbi mengi yindu
0: Iba, tongana ala kisa amina wali naka da ala sara kusala misi ala wala nginja chifungo gina abongo, aporo, wala gia ye paski iba tongana ala sara tu lazo tezara kana sisi gime tongana ala sigina gika siyala wala kete pata wazu chifungo na abongo amina kakubuli chala apime eske chala usi kusala sara sara sara kisa tonazu
1: So baate msa su abitina yana mbisa niso bipechi wara vemi la su mipe musengu ndi tenakope bimusengu ndi vona bongo sengu la nguan bibatani baate su mileke na da insambre salo su mbati kekereke garanchichi
0: Non so la sarà cosa si gialla na mina junesu di gialla wana yano.
1: Di san junesu mi va na chilo lonso mi va su mi va radda mi va ratire na kodo. Yu aranga sana kodo afaki baku na chalo lonso mi sasula.
0: Non so la kisa kusala kisola ke ale ke dara ke vuamini u sa kisa na kodo.
1: Na garanti ke kere ke mbati me nge kundi shala.
0: Me is kisola kisa kusala ale ala posi enju si tu nge sala taku sana la yuki ninja la sana ni wa ati ala di sana kwachi kono no su ale tingba gina kwachi lolo.
1: No no tembi wa nge sin japa ide mi wa nge za ti tembi pe ute ek mi wa nge mi wa table ya we mi wa leke ndu wa plas mi wa kiti kita chingere mbi kambi ute ere kwe adepa gimbi vene.
0: Atene hamila zuntu nga bichina kwa chelo lo ni mingi su ala pichu kusara chana amina kusara chikai ya papasuke chwa wanaka kai loko bau singu kufungwa ina kusonsu wana ina pume ala refreshi chiti na ala kai iske ala kangu yisu na yisu kisu iske ala banya ikitona
1: kwa agime mpare baate ya zina hati mua sa onsu mbivu ayi chingere mbigoza wana sosono mbivu ayi chingere mbigambi kana ndo table mbi lasu mbiba lita ya damiza ayi chingere na hati da mbiguna ayachi lit mbigu bisa lit mbi miwanja mbiki mbivu anga wichi gozo mbivu garan Nchitimizana ati dambikira ankor na kango enigitosu.
0: Nekasusi, ala kisa kusara zwa, ala kisa ala kufuwaiti garanti, ala kizana da, ya ngu itosu akupali chungu wakadasu me, hakusara ntala kufuwa tala ono.
1: Pali chini, apagi ya ten chungu nsala tenanto, ina problem chungu. Njo ningu chiyongo aidape, asasa asinua gabu bagba, kuna te chiko, gimbe nikite marmita ila inyo. Bate, so azo kwa nala kegoto nguwa wesi, wachalti changu na isi sana kwa tali nigitosu. Meko tangwa aidape.
0: Kutangwa adabu. Ka otozi kubaka zati nangwa kinambagi ka. Tika nambagi ka zati nangwa nambagi ka.
1: Kutangu toza adabu. Gia kitikitangu saisu wa sola laibaa otozi.

0: à B Africa, tongo belaso à Kindali Tchala. Sarangoli soroti kubu na ngangu, abazokwe, atamoke koli, wali, wala molenge, sarangoli soroti kubu na ngangu, alimti sinazokwe. Danila, akenzoni, chigwe nando kusala tongolo, chimara mungo maboko singe singe, kojenu kwe si lango ota alingbi, tikanga lege na kobela tisionga ozo. Ata anze a on wala sarangu, mungo maboko sesenge angbala kwen dali tchala. Ando kusala chie akisara kwa lako la kwen na binala na danga communautaire na ndoso akidwa molingida. Neati gba baka use na baka yapele osio na lege chi bakongo, lena lena dalimbeti Nigeria, do kusala tongolo asara kusala na bikwa ako tisi na bikwa oku, na munga mbasaba na ndambo tisi na munga osio na ndambo tipe kwa chibe kombite, ngana laposo ti tondani na munga mbasaba na ndambo tisi na be kombite na ndambo. Ngana langoso kusala keda pepe. Ala lingwi tipika singa nando chin zeroko 40-49 tiwara amungo wango. Nando kusala tongolo, mungo maboko na ala sosi asara lisoro chukubu na ala nangangu ake senge nga afapeko chili tizo pepe. Yeke ge, chungu maboko na ala.
1: Wabe Afrika tiwalinga na tikoli, kubela tikolera aiki mundo na yako drotie.
2: Kolera aiki menisoni kubela so aiki gana legeti sasa anga na legeti dengo. Tonga na tereti mo iyo pepe na ya tikite ngui mo iki kui. Aiki mu kubela tikolera na legeti mbeni zoso aiki na kubela ni na legeti azende tilo na legeti akumba solo bu wara asioningu na akobe so aiki na legeti pepe.
1: Tibata tereti ala, tibata siwatala wala tibata ndosu ala ikida, ala sukula mamoko ta lakwe na nzoningu na savon. Wala nambu uchiwa kuzo mtite ni ala tokobe, kuzo mtite ni ala teye, kuzo mtite ni ala mukobe na mulenge wala napikoti sosi ala guna dati zende. Ala yongi nzoningu wala nguso si atuku yorona yani. Ala koro lakwe pikocha kobe tala kuzo ni na ala bata yangani lakwe na kangangoni. Ala gwingina andu tizende si ala sara zende da na ala bata ni nzoni. Ala bi azende ta mulenge na ndu tibingo zende na ala bata mamboko tala nzoni. Tungana sasa asara la ala gu iyo na danganga so aikinduho.
2: Ndali tikwa li kweti seni ipika singa senge senge na nzoro koso aiki 12-12.
1: Kobela tikolera aiki fazo iyo. Pingo tere aiki so afini. So aiki tongo mbila tindu kwa ibenagwe sabate ntiseni, ngana zo so aiki muma boko nalu.

0: beti akinanga so ti hinga so ayeke bani ti mar ndeki luka andongo mbi na lingbi awakonbonga so ayeke na mbage ti ngolo use so si ayeke na ti bwa nga na mbage ti ye aluke fafa ti so asango na nga ti ami ti diani bongo mbi na lingbi awe fafa ti so yeke ma asango na nga ti ami ti diani Amini Barala.
1: Ibarala mingi Martine ude Ibarala suko ayeke madafana na ndeke luka ayeke ya tënë ti braka e si ama na nduzu mingi na yâ ti lango so na mbege ti ye aluke so ayeke na yâ ti ombela poko na yâ ti hinga oko tënë ti brakage ni so aba gigi fani use e ke ma sango na ndobeni na yanga ti wago-singa ti ye so ayeke na mbegenika Brian Pusiti.
2: Mungo gba kuru ta zo na ngombe na maboko aba gigi na poko ti tere si aza bibe ti awabe afrika so na gbata ti aloke na nduzu na vaka ti busango oko so ayeke na be gbata ti aloke arsène mbeni wapengo na kpururu afa mbrimbri ayeke na lakui ti lango baluse na gumba ya ti nze ti lengo so si ahon si azo na ngombe na maboko so anze na poko ti lo si amu agba kuru ti lo ala kpe
3: bra ki mbi na jeudi na 3 amoma so mbi ngba ti lango mbi ma zo kue importe temps so zo kue importe mbi hunda mbi te zo ala mbi ba zo ni lo na complet teni na tere lo na ranges complet mbi ba ar mbi na angba fa yo maboko ti na nduzu angba fa agbu maboko mbi ala kanga maboko ate mbi sara genu ba tombi sara genu ala linda chambre jusqu' ala mu pata te mbi ala mu telefone ti mbi mbi na moto na yâ ti dani use me ala bishe moto na ape
2: na mbage vaka ti busu so si ayeke na tere ti vaka ti busango oko mbeni wale so lo fa iri ti lo pepe lo fa nga mbrimbri ayeke azo so na ngombe na maboko si alinda na poko ti lo na lango balota na oko ti nze ti lengba so si ahon
4: e lango na bi zo ti ndia ga kueme lo zia nga da amingi na ade kongo lo hon lo ga ngo use ni lo force fenetre ni amingi na ade kongo lo hon o ta ga ngo ti lo ni lo ga lo force fenetre ni lo zi ni lo go lo mu teme lo bu na kate ti mengeni teme na amu mengeni na yanga ti be ti lo na ndapeu ni sigi mengi na ate ba gi yanga ti be ti na kete na peko ni mengi na eva ni yo lo e guna na hôpital
2: na da wa ti atpale so komanda ti aloke Abel Beltungo afa mbrimbri ayeke aye so si asi na gbata ti aloke nga na commune ti gezeri so si ayeke mbrimbri nga na tere ni
5: aye ayeke ga mingi apale yeke si mingi tongana so mo ba aretin ti brakage parci par là na ye aloke brakage ayeke da aussi na deuxième commune ti aloke wala gezeli na zawa précisément brakage ayeke da mo aussi na gagara brakage ayeke da soso fa ke ayi ni ayeke ni apeke pepete na mo moinga ye aloke ayeke kuta gbata mingi so ayeke sara kota ti mo soro ti gbi ti sese mo hinga azo so ayeke ga na kodro nto ape azo alu na mbege na mbege ndenge na ndenge so ayeke ga gi ala lo asara si ba phénomène ti ayeke passe na kodro
2: na bangondo so si lo fa ami na kapa ti kusala ti aturugu ayeke bande gigi tënë ti aye ti ngangu so si asi na ti bata ni Brian Pusiti ye aloke dafonono ndeke luka
1: nga na mbage tongaso awabe afrika so ayeke na vaka ti ngola abattoir so ayeke na yâ ti commune ti begua si awara tongombela mbeni biri tongaso na ndö ti akpale so alingbi ti ga si tongana mbeni zo asara ye ti ngangu na tere ti mba ti lo nga na mbage tongaso ala manda ye na ndö ti afango akeke na lege ni pepe so si alingbi ti ga na akpale ayeke ndokua ti awabe afrika so aba tënë ti ba tango ndia ti azo nga na aye so anguru azo na kodro ti be afrika si alekere kapa ti tongombela so edouard rogo si ayeke bunga na esango da
6: sarango ye ti ngangu na tere ti amolenge nga na awali pikango azo lege oko akpale so alingbi ti ga na lege so ayeke dë akeke kirikiri ayeke amama tënë so asigi na yâ ti pikango patara so corine oko ti ala so oko kapa na yâ ni lo kasa ti lo akpale so ayeke ga na peko ti so ayeke mu wali na koli na ngangu
7: i so yeke amama e veye minga ndö ti amolenge ti ape e ba amolenge ti ayeke gigi ni a12 ans 13 ans 14 ans ala e hinga koli so yeke hinga ni e puis asara tënë na ndö ti mariage forcé mbeni ada so to na ga na ka ti viol e ababa ye amama e hunda ti tene asara ye ti kodro awe apo awe e force fa so tene amu molenge ni na ngangu na koli so fa de aviole lo
6: dedi alex befiobona mokonzi gbata ti premier arrondissement ti commune ti begua lo gonda ti lo mingi kapa ti tongombela so
8: tongaso ala hinga vaka ti begua mingi lakeke avita ye na gbata ti bangi akua ti adenge okeke kusala ti acharbon ayeke ye so mingi ahondo ni na vaka ti arrondissement oko ti begua ayeke ye so ye ta tënë ti tene fa amara ta ngobo ti sensibilité ti azo alingbi ti ma ni si azo alingbi ti changer ngobo ti ala ti bata ye so ayeke keke tënë ti nzo duti ti apopulation
6: Eliane Teofila Wango so lo yeke wakua so ti organisation du peuple pour la protection des droits de l'homme et de l'environnement centrafrique lo kiri na ndö ti kota kamba ti kusala ti ala
9: ye so yeke ku na mbage ni au lieu ke ti tene population zo asara changer na mo au lieu ti tene mo duti gi na ni mo bata ni wala mo sara mbeto e ga ti sara tënë na apopulation so ti tene e tene ala yeke ba association ti ye ayeke nduru ti tene tongana aka ni ayeke da ala ga nduru na ye fade ande e yeke su na le ti mbeti e puis yeke gu na ni na tere ti akota azo ti kodro so adroit ti sara kuwa na ndöni
6: na mango ala so ayeke na ndö ti bongbi so ala fabiani ata so ala mo wara mungo maboko pepe na mbage ti ambeni azo ala yeke leke ande na ya ti alango so ayeke ga ambeni na kapa ti tongombela na mbage ti amolenge ti beafrika ti fa na ala akpale so ayeke ga na lege ti sarango ye na ngangu na tere ti azo nga na akpale so alingbi ti ga na lege so ayeke fâ ayeke kirikiri
1: singila mingi na ala edoard e londo na gbata ti bongi oyo na mbege ti alindao so ayeke na ya ti basque tu awabe afrika so ayeke na mbege ni kasi ayeke dima tere ti ala mingi tënë ti so na ya ti lango so atënë ti esson so ayeke ka na ala na mbege ni ka ayeke na lege ni kopepe si ala hunda na akota azo ti kodro ti tene agwa zia mbeni station service na mbege ni ka e yeke masango ti jesquin isidore voto
10: ayeke na peko ti agba ti alango si ala so ayeke awakpengo na kpuru-kpuru atonda ti découvrir akpale so ayeke si na ndö ti mu tu ti ala festus te kata ayeke oko ti ambeni
11: mingi ti essence fa so kozo yvo so nzoni essence ayeke dape parfois essence ni ate amélange na gazoil mo mû essence mo yeke tuku na moto moto asikina mo agba ti aguru e puis aga na problème ngba na acarburateur na ye même même mbeso mo na ti tambla même na tere ti oto na kuu ngba moto ape mingo na mo e puis aprovoke même accident na ye
10: gi na linda oge ayeke gi mu tu si ayeke na gonda ti tambula ti azo mingi wala na lege ti voyage gba ti ambeni ahunda na gouvernement ti zile na ndö tënë ti station na ya ti kodro ti alindao dieudonné nzapa oyoro ayeke délégué ti awakpengo na kpuru-kpuru
12: station ti alindao depuis so amarché apasa si yeke na kpale ma aessence ti so azo ti mo mbe ayeke tokana yeke so ala yeke tuku amafuta na ya ni asara si aga si na ye na alindao ge amerde na moto ni ngangu ti ti hunda gi na gouvernement ti tene lo bile ti lo na ndö ti station na ye ge mabala bambara ale yeke ni awe aita ti yeke ti bambara yeke wara kaa ma aessence ketekete so ayeke pendere
10: mahama ti seid dibrine so ahinga lo na iri ti sima so lo yeke ka ti lo essence ni na gro lo kiri tënë na peko ti akpale so
13: na ye na alindao ge yeke na qualité ti carburant so yeke utilise ni ayeke wuta carburant ti soudan ye na so mo peutu wara le ti lo aye blanc mo wara carburant ti zaïre so mo peutu ti mo da asara tongana mafuta si carburant ti utilise zo kuenga kana bangia ye la tene super mo peut ti mû carburant ti zaïre mo ga na ye ge parce que e habitude ti ge na super tongana mo mû mo utilise na moto ti ge lo yeke perturbe moto na mo donc mo ba tongana carburant e mû na bangi ga na ni ka yeke na 1050 mo yeke paye transport na ndö ni mo ga na ni aussi kiti mo za na 1500 azo na ye gi ti yeke moins cher parce que ti zaïre ayeke moins cher mo yeke parfois na ndö ti 1350 parfois na 1400 mai to super il faut 1500
10: oko station service so ayeke mû pasa na azo ti tene awara anzoni ngu ti dada na ya ti kodro ti alindao aboba ngene ye na peko ti kpale ti bira so asi na kodro ti alindao na ngu saki usu na ndö ni balako na ota alindao jesquin isidore voto hunda ti dafa nono nde keluka
1: ambeni asango na ya ti asango so angba fade so gi nzi osio ti tene pialo seni akonda ni tongaso ayeke tongaso si akota azo ti kodro nga na ala so si ayeke bembe ndo na ndö tënë ti seni ti arégion ti kaga nga na ti fer ti ayeke gi ti tene azia na sese ambeni angobo so alingbi ti mû pasa na adanganga ti tene tongana pialo so akonda ni ala lingbi ti sara kusala ti ala na lege ni ayeke tongaso si biri ala konda ti mbeni gbengo lingo na gbata ti sibut inö so mbanga zia mbi akokapa na tere ni
14: azo aduti na ti kota bongbi so ayeke tongana akota komanda akomanda akota wanganga ti région ti kaga nga na ti fer ti lege ayeke tongana superviseur ti pialo seni plus apikango patara ni mingi abandu na ndö ti pialo seni plus so ayeke ti tene amû tonga sengesenge na amolenge so ayeke na gbe ti ngu oku na amama ti ngo nga na atënë ti lekengo afini ada nga na agbakuru so ayeke zia na ya ni me na ya ti kota gbungoli so ambeni adanganga asara kusala ti ala na lege ni ayeke tapande ti danganga ti bombari ti dekua nga na ti mala nga na mbage kota danganga ti kaga bandoro ayeke na kota kpale mingi kota kpale so ala wara na mbage ka ayeke tënë ti arrêt ti salaire ti awakusala ni nga ye ti so ala fabiani awakusala ni wungo ti ala ayeke mingi na ya ti danganga so wanganga franco wayo banawan ayeke manager ti seni plus le fatu lo so mungo tonga sengesenge ndali ti pialo seni plus so ayeke tamba na lege ni
15: lani na debut ni e ba yeke effectivité gratuité ni e lani na gbe ni au fur et à mesure ke yeke sensibilise yeke sanctionné responsable ti formation sanitaire e londo na 32% ti effectivité ti gratuité e si laso na 88% ti effectivité ti gratuité e so e ba yeke ayeke na lege ni me ngobo ti kua ni ayeke ti tene e gu i si na 100%
14: lege oko na ya ti kota bongbi so akota azo ti kodro asiki na ambeni akpale si ala fa na lege wa si ala yeke kanga lege na akpale so akpale so ayeke tongana asioni sango kusala na anginza so adanganga so ayeke wara kpale ti mbeni dépôt pharmaceutique nga na ambeni adanganga so ayeke sara kusala na lege ti pialo so pepe atënë ti aye ti kodro so tere ti ambeni azo ni asoo ala yeke gue ayeke mû gi yoro ti kodro ti mbeni kpale ni ayeke ti so akota azo ti kodro ayeke bembe ndo nzoni pepe na lege wasi adanganga akesa kusala titene adanganga akesa kusala nzuri tonga na pialu seni pisa unzi meningo botu kusala zana sese so aketitene abata ameni akoforoti adanganga ni na ati sandu nginza pialu seni pisa tonda kusala tulo nangusa kuse balu shizandu nukuse si pialu so ake unzi gina zeti kakauka ati nguso ikida innocent bangazambi si but da fonono onde keluka
1: na sangutia wanguru ndembo chigere la kapanti andembo super league chikirungu ni tonga susi ya tondani na pekochi beko mbitesu na londo chiminisipa na batati bombari akigindembo oko fadisi ya pika ni na pekochi beko mbitesu ice tompet mokaw chibatati bongi atukungu na ndoti olympic real chibombari ngu ushu na para Martin Udi, asango titi la kuchu nangazi sango akondani tonga suwe kiri singila na azuko dijufadipa amani.
0: Singila mingi nala amichi jane ke ute ya kete kojo titi mtere na resa Ines Gretjiber bidanga na perfecte di komense nati kwa singa akuta sango titi ingaso.
16: Ala iki gibecha la nandoti mbeni sango, ala ingape wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sango.
17: Ala pika singa iyo na kundu ti stop patenet da fonon ndeke luka. Awa go singa ti e, ayeke dati banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiri tene na ala polili.
16: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74-10-00-10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70-08-29-58. Walanga nando banda tere Facebook, Radio Ndeke Luka, tire Fondation Hirondelle.
17: Ala zia a anda la pepe, ikwe ako, itiri bira na teneti asyuna sango.
16: Stop atene, mbeni pia lo chida fono non deke luka, mamboko na Union Européenne, ngana coopération suisse.
0: C'est l'heure de notre rendez-vous, la synthèse de l'actualité avec Raissa Inès Gredibert Bida et Parfait Teddy Komese. Teddy, bonsoir. Encore une semaine bien chargée sur tous les fronts.
18: Bonsoir Martin Yaudé. Effectivement, une semaine riche en actualité. Ce soir, nous revenons sur deux sujets qui ont marqué nos journaux.

0: na inga sunga da fonono ndiki luka asara tena nduti kwa lisu akina leti nguti mambere akina bagi tindu lala akibaksu akizana nduti nguni si ya buba onla sunze ako we si ya mwilingi chukodroso akina bagi tindu langa na akita kodroso akunguruni ala kidimatere chala mingi sangu mingi na nduni na inga ti wagusinga tina chikbatani firme bengi milau
1: bangondo uchi awa bi Afrika chikbatani onla kwe afaso baksu aikele mupasa na akutukutunga na akumba chifangu na nduti nguti mambere na mbegi kuse kwe aikena ya chingu aikengangula so na amilenge chikotro chifangu na bakso tunga na chikojo jiji Jacques Tombe Masua wayanga chibumbi so aike bando na mduchi agbakuru chisangamba yiri akasa kwale so mingi nga na mbigi ilukunda na ngurubia chizimbe ni kapa chibembe ngondu
2: aike na nguchile na letimbi na nguso ndike ba situation so nguchi mambiri koro chimbi na nguso ake traversini na 2023 miniska amu 22 millions ici tenait avec na baksu mawani avec so superviseur ti a kusala ti lekengo bakni solo que chef service sortant ti travaux publics ti no la la amu kusala ni na maboko na ligue ti solo sara mawani ke so la so ni la ala ba nginjani a ona ya ti pup ni la yunda na gouvernement ti tenait lu lungula ben bembengondo tonga so alim ti établir a responsabilité ti ndoso mosoroso a onda si kusala ni a luchap.
1: A kutazo che kotro aponando che maboko bumbi so amulani kusala chile kereko mangu kusuna dochi duchi na kunda che kwali su lui marikuka kutakomanda che sangamba yere.
3: I kasani i tena minuska tene kona legini pepe i peti si embe titi valide rehabilitation si bakso pepe. Minuska tene ne ke kusu vanda la me jusqu'à la so doade ya kwa pepe. Donc ake mini shoni kwa so ONG elpage so ke mini ONG ti kotro ti aita ti Rwanda si a gain marché ti 35 millions ti réhabilité bakso et lasso mon babak na bubawe et kina mawa na boiso
1: bakso ay kina ndoti mbuti mambere ay ketunga na bagbara na popoti centre administratif na centre commercial dana abakaso angurulu
0: singira mingi na la firme bengi milao ala kingbine na gbatati no la na la kiso ibara la firme
1: Teji parfait bi paramon bi parazo kwe
0: bangati nyenga legi wala si ala su na sango susi abate na ndoti kwaleti bak wala susi alimi fadita na mulege sazo on yambanando tinguso akana bageti nola
1: singila kwa zoni teji paliso aza mbeni zoko yanga pepe paliso tushi azukwe ambi pense ake mbina ngachi kotro Jean Bedel Bokassa si atuka bak sudani depuis les années 66 si aike mupasa na azu ngana akumba akutukutu tifangu yamba na mbege usekwe alondo na centre administratif tigana na centre commercial ngana na centre commercial tigana na mbege ti centre administratif mbina yenja ko la sota sombitelani bakso asara kusala pepe bakso akina yachingu bangati so barge akoro singu aliani si munda ti bakni karuno akefade na yachingu yeso on bungoni tiji ake bangati ni bangati bakso asara ngu se wala ngu talaso bombi ti bendo ti gigi wala minuska adefa beni ungo ti nginja so ti vo fini generateur ti zanandoni ti tene amu pasa tene bakni fangunazo iyo gati sudia barge yeti mawa akiti so generateur so bovo azanando ti bakso asara njo kwa pe generateur ni akui si akikiri ti bon bakni tongo na perche ti tene bakni a fangu e tapande ni ti laso ala bak depuis bakni akina yatingu ndati de machamenge kodro na kusala ti ti wagusinga bi posunduru na kuta komanda ti sangambayiri bangati lokwe paleni ambulu so kutukutu silo so akina mbege ti nguka lo peti wara pasa ti fangu na kutukutu ni siga na mbege ti bek batage ti sara a course wala ti gwina a reunion pepe lo yeda ti sara tene nga na mbege ambulance ti hôpital ti district sino la kwe akina mbege ti ngu ala ke bloke ala wara pasa pepe simbi ngbambi monte reportage ni ndali ti kwali ti bakso
0: a on laso nze ako tonga na sara tene ati sango ta laso si kwali so ke da mais amo ngi ti ko droga tambla tonga na yenti tene ala sala mena zene zene ko tsala
1: teji ndachi unda chala bena iso bakso atina yati kbale solo sara ku sala pepe yesu ake mupasa na itachi fangu chilondo na begi ti sant centre administratif, tu gagnes un centre commercial, tu nous donnes un centre commercial. Tu gagnes un petit centre administratif, dans Danganga, dans un Benin, de quoi pour ça là, à Salawi City, l'État soit quelqu'un, à Kegingo là, à Itaso, à Kemonti, Fanangu. Mais à la que foot à Ngoni Futango, Gongoni n'en d'après, à que Patabaluce, Kiringoni Patabaluce, Tungana Sinangunga ou Sati Picoti, Bécomité, Ndirini, à Montana Balota, Ngati Sinangunga ou Kuchilakui, Ndirini, à Montana Baloku. Ngati gwe jusqu'à nga baloko tibi aga bambu e yeti gingobe ayke so te di nganga tingi angoso ayke mo pasana zo ti fangu na le chingu chi mambiri ayke muka azu mingi ngana apumba mingi eh ala bana ndimbe so ngu asoku ayke mbeni risque que akache noyad a bagigi
0: ngami na kwalini wala si ak du sinando ti amolingi ti kodro tongana aini ak balako ti na goso
1: a conséquence pale so ayke mingi tongana nanti sombi londo ti tenani fadi kozo kota komanda ti sanga mbairi pakara lui mari buka a peti wara pasala so ti fangu na kutukutu ti lo ti gana mbegi ti beg bata ti kokapa na ya ti abumbi pepe ake motosi ake yolo ti fono na lo na mbegi ti beg bata alaba ake so an bungoli ti ba mbeni kota zo ti kodro ti tenel o tambula na ndo ti kururu nga useni par exemple ton mbeni kati kubela asila so ti tene akati evacuation wala ti transfert ti toka ala so isi ngangu asina la na bangi na berberati wala na karnon pasani akeda oko la so pepe ti di akeda oko ape mbanti ambulance ti kota danganga ti nola kwe ake bloki na mbegi ti nguka legi ti tene ala fangu agagi ti tene ayuazo ti kubela ti gwina na mbegi ti likodro akeda ape ngana mbegi mbeni kwaleni ake so ambenya ita akeda la so na batatinola, que ce soit là qu'il y a un centre commercial ou là un centre administratif, à la yétene, à la fin ou n'a pas pépé, bangatiso, ou à soukou, à condoni.
0: Firme, à côté de ce codrosso, il m'a fait nati sangoni, et ton anakota, commandani, le point à l'étime boko, amina de quoi souci, à l'imiti sarfade kwani, gamina moni, tu codra, dimatere, tchala, souci à la sara kwanape, mais est-ce que nous kwani soit kira tena ouais, voilà, adi.
1: Merci te dire, bena yeso, vunga sangosolani, tisi lasso, beni, réaction à la kiringotenetti, bombiso, akuta zuti kodro akonan luchi maboko wara elpaish soa ki mbeni bumbi ti kodro ti amenge ti Rwanda ae kire tene pepe nga mbeni unda si amelenge ti kodro aketi so bangatini si apusala so bumbi ti bindu ti gigi muniska ake defanginja ti sakanani na ti kota kodro ti sangamba yoye mbiri mbiri na lwata ti nola si apusala ni ake undika pwenjuni pepe nganchi ya tiji ba ake unda ti amelenge ti kodro
0: na peko ti so si vunga sangoni laso kete lango na pekoni na ndo ti londo atara amene ya atara ti gbya ala atara ti bemeno ti ngani firme
1: kota komanda ti sangamba yoye alango pepe na luna ngwa pe en tant que kutazo le londo le tombira na amenge ti kodro azusu ake debouze a opérateur économique nga na mbeni ti mu maboko ti tene awara ngu ti dada ti wara moto pompe ti tene a gboto ngu so na ti barge so si alingbi ti gboto baki na gigi le pense zusu ake na ndö ti kusala so ayeke sebe ti mine so lani mbi gue mbi wara langba ti gboto ngu na ti barge ni e que laso areussure ti gboto barge ni ti za na gigi ti ku awakode ti kusala ni so ape ti ga ti tene asara kusala ti sujuro na ndö ti bakni
0: nga ti ngu nzina ni est ce que mbeni pialo ayeke da nanga ti laso mingi ti azo abanza atene bak so ayeke fade nzoni ti tene aleke mbeni gbagbara na ndö ti ngu so si alingbi ti tene amû pasana azo si ala ahon yamba est ce que na bangondo ti ala wala mangondo ti ala ti wagu singa na ti kpata ni mbeni pialo ayeke da ti tene aleke na mbeni gbagbara hio tongaso na le ti ngu ti mabere so
1: vraiment so ayeke mbeni ngangu hunda la mo yeke hunda na mbi mbeni pialo wala projet ti leke ngo gbagbara ayeke ti da mbeni pepe me alingbi ti sara gbagbara na le ti ngu ti mambiri tongana akota zo ti kodro tongana nguru gbia nga na apartenaire abongbi ngingia ti leke na gbagbara na ndö ti ngu ti mambiri ape ti ba gigi ti mu pasa na amelenge ti bata ti nola ti fangu yamba ti gue wala ti ga na ambege use kue ti di
0: e kiri singila na ala firme benge mi la hunda ti so ala ida ti kiri na hunda ti oko na oko
1: ti di parfait mbi kiri kono singila.
0: Kojo ni kwa si unzi kwa singa tie so, ikizili gena la fade so Ines Grediber bida titene, ala vunga na yi sangu nando ti yesu abubeta zo si ala sara tenando ni mingi nando ti banda tere na inga so ibarala kojo ni kwa Ines.
4: E barala te di, nando ti Facebook ganda WhatsApp, a kirengo na tene aguna wuzu mingi, na pekoti tingo ti amonenge ti be Afrika na dawa tiamba ti ala ti Côte d'Ivoire na ndembo ti Afro Basket ti awali ti U18 so si ala ti ngu pala konota si ala ti Côte d'Ivoire atuku ti ala ngu ngbangu oko na ndoni use ambeni wa sungo mbeti na ndo gbanda tera tene ayeke ngangu mingi ti tene zo akatere ti lo na mbeni bungi so si mingi ti awanguruni alondo ti ala na Kotro Wande andaka championnat ti awali ti gbata ti bongi alondo gi na ya ti ambeni kete lango na peko ti so si aluti lani ndali ti ngu ota lo bati lo tene ndali ti awanguru ti be Afrika apika ndembo wara ala tuku pupu na kate ti ala nsoni pepe asara si ala wara kpale na ngoi ti pikango ndembo so na lege ti so si ala luti pepe na ndo ti agere ti pikango ndembo ti nsangi mbeni fa ti lo atene abamara asi gi lango oko kojo si ala pika ndembo so asara si ala hinga le ti londo ni mbrimbri pepe ala leke tere ti ala mbrimbri pepe nga lo kasa mingi akode so si abungbi na amaseka so si ayeke na ya ti bungbi ti afove so lo ba lo tene bungbi ngwalani ayeke na lege ni pepe mbeni wasungo mbeti ahunda nga ti tene alingbi si amu maboko na amaseka wali so ayeke pika ndembo ti nzangi ala ti ngu balako na miombe ti ti lo ba lo tene tingo ti ala so afa mbrimbri atene aporo so ndali ti mungo na wuzu angia ti awanguru na be Afrika biani ayeke na lege ni pepe asara si kapasite ti awapikango ndembo ni ayeke nga na agbeni lakue na ndo Facebook te di mbeni wasungo mbeti afa ti lo atene tingo ti amolenge ti be Afrika so afa biani atene mbeni kpale ayeke na ndö ti ndembo ti nzangi ti be Afrika si lo ba lo tene ayeke atene ti ala yeke pika ndembo mingi pepe ala yeke leke tere ti ala nzoni pepe na lege ti ambeni akapa ti mandango ye pepe nga asara si apusu ala yamba na tere ni lo ba ti lo tene alingbi si be Afrika amu maboko na ala so si ayeke na anzoni angobo ti pikango andembo so si abandö na ndö ti ala nzoni mbeni akasa nga ti lo kode so si ayeke soro na amaseka so si ayeke tokua ala na Kodro Wande ti tene ala pika na andembo so lo ba so lo tene ayeke mingi ni ala so alingbi ti tene apika ndembo ni si ayeke tokua ala na Kodro Wande pepe ayeke ala so si asewa ti ala yeke na li ti abungbi ni si ayeke soro ala ti tene atokua ala na Kodro Wande si lo hunda ti tene alingbi si amu lege na ala so ahinga pikango ndembo ni mbrimbri ti tene ague si amu bendere ti be Afrika na nduzu na Kodro Wande te di so ayeke ambeni ambage ti akiringo na tene so si ague na wuzu na ndö ti agbanda tere na peko ti tingo ti amolenge ti be Afrika na dawa ti amba ti ala ti Côte d'Ivoire na Afro Basket ti awali ti ngu balako na miombe so si amolenge ti be Afrika atuku gi ngu balako na uta andaka ala ti Côte d'Ivoire atuku ti ala ngu ngbangu oko na ndöni use
0: singila Ines ayeke gi na ndö ti kete kua singa ti ala wala chronique beuse ti ala so si kua singa ti e ti laso na ndö ti kiringo na ndö ti akota sango so aba gi na hinga so si ahunzi e tene singila so ala mani ala ma e na ndo kue so ala yeke da na lege ti mungo amboko ti Orance Giscard Ngombe na ndö ti amasini langbalakue ti mada fonono ndeke luka ndali ti ambeni akua singa nga na asango so ayeke ga na lini.

0: Mbi na biku biku akolango bala kotin jeso seke da ton sunanga da jasi wambi mi na bageti bala na pekoti ekol bala la a fatonso me gyan de gina biku se lango bala kwanu na akotin jeso seke da seke mwande kwan tene a sigina ni sigila na ita soko si ya ma tokana pusu a metta susi tokana ke tiala mi tokana betile ti tonso yo tonso tene e undi a tokani tonso a ke na eritin asiwa tonso mboka asiwa ni tonso asiwa kungu ana kile vunda beti binameti asiwa songo teti kwati okota susi luwa kwa kuli ti susi luwa kwa gina lango masama tinde ti kuku susi ke dana bata ti bongi a alafa ireti wakoni ge tonso pepe apparemment ti mi nge ti lo ti wali la ma la fa iri ti lo ga pete bale wakue na lango basama ti nde ti kuku so si yeke da na bata ti bongi si ti ndeme so mbeni ni tokake wande tonso na lo da fa onde ke loka ti fa lango ti sigi ngo na kuani toka ahunzi agbe ti ti awa yeke ambe vundo na so kuesi ayeke na ti vundo yeke ambe nga ngia na so kuesi ayeke na ti ngia
1: radio ndeke loka adufade apeko ti atokua ti ala

0: laso e sara tene mingi na ndoti mbeni yesu ake son pe ti awabe afrika todo mangana mbongo na ti kodro ni na yesu aninga ngbi asi gbâ ti ngu wala ngu baluse ngu baluse andöni oku tënë ti abarrière na ndö ti tambula ti awabe afrika ga na kpale mingi warango aye na ndö ti lege ni ayeke akpale ambeni azo awara kuâ na ndö ti abarrière so ambeni aba apika ala ambeni amungisa na tete ala ngangu ambeni ayeke sara ye ti mbana na tere ti ala ambeni ayeke gi zonga ambeni azala na sara agenu na dawa ti azo na le ti azo aga ye ti bingo nenë ti awabe afrika na sese ayeke abarrière barrière so azia ni titene abembe ndondali ti azo si sioni si ayo akutukutu na akungba ti sioni ti li na ya ti kodro si abitumba na ya ti kodro pepe ti bembe ndo na ndö ti awabe afrika na lege ti mbeti ti ala sara tambula na lege ni yamba na ti sara si azo so ayeke na ya ti akusukulu sara ti ala gue na lege ni medioko mo mu awabatango nyama awafango yaka awadengo buze amelenge ti kodro ala so si ayeke tambula na tambula ti ala mveni ala wupono mingi aga ye ti kpale mungongisa na tete ala na ngangu sara ngombana na tere ti azo zonga aye so kue so si asara si awabe afrika ayeke kasa mingi kandaka aturugu so si atuka na ndö ti barrière nga na akuta azo ti kodro so si azala na nduku aoko ni oko abala ti la police gendarmerie ti facal la douane nga ala so ayeke ba tënë ti eau et forêt na tënë ti aphytosanitaire aye so ayeke ye ti kpale mingi amungisa so agurani na ndoa zo ala si ayeke na gunda ni nye ye laasara titene ye so ahunzi ahoko so si bira angba lako ti sara ngbanga titene aye so kue ahunzi singuru gbiangba ti tiri na ni so ye so angba yongoro titene ahunzi titene awabe afrika aopupu na ndö ti abarrière ye ni ayeke tonye ndani laso ye ti sara tere ti mbi za so pakara kevin yabad awafango mbeti na sendagi ti bongi wamungo wango na gbe kodro gbeni gbia na tënë ti anzia ala yeke oko ti ala so si ayeke na ti kudu so si azia titene abembe ndo na ndö ti abarrière illégal na kodro ti biafrika mbi bara ala ibara nga pakara judas geni lo gbâ diama ala yeke mokonzi sara wisi na nduka gbeni gbia so ayeke ba tënë ti ngu na gbako oko ti ala so si ayeke na ti kundu so si nguru gbia za na sese titene akanga lege na tënë ti abarrière illégal mbi bara nga remo aduma ngbene gbenye gbia nga ayeke kota wakode kua na nduka gbeni gbia so ayeke ba tënë ti vungango asango na kodro ti biafrika oko ti awa ti lini ti kama kite ti brdc nga e ti sa na tere ti mbi za so quentin guando le démocrate oko ti awa société civile na yeri ti awabe afrika na ndembe so lokelo si za na sese kundu ti société civile so ayeri na tene e gue na ndö machine singa ayeke kusala ti gi remi yamelendi aramando angini ndi ayeke mbi igo fatio ma grand patra tongana na kue titene mu tënë ni awabe afrika so si ayeke mai na ala so nga ayeke na tere ti mbiza ti sara tënë ti barrière barrière ayeke ye so si azia ni titene zo atambula da yamba na ndö ti lege me ayeke titene abembe ndo ti sara sioni ni azo ape me titene akanga lege na sioni ye si alini na le ti ya ti kodro me ye ni aga ye nde asara ngu mingi awe mungongisa na tete ti azo sara ngomba na tere ti ala ndali ni destin de bonheur wilican ala gue na mbege ti mbaiki ala ba na le ti ala pasi so ambeni awabe afrika banika
1: ngbonga gomba ya ti ndapre e londo na peka 9 titene e gue na mbaiki so ayeke na ya ti na loba e so si ganduru na kete kodro ti sekia e tingbi tere na mbeni bongbi ti aturugu ti motorisé so si aluti na tere ti lege ni si ayeke ba mbeti ti akpururu nga na akutukutu ge e tingbi tere na erik so ayeke mbeni wakpengo na kpururu lo fa so le londo ti futa saki oko na ngbangbo ata so si ambeti ti kpururu ti ni kue ayeke na lege ni
2: e ga ala hunda yimbe ti moto carte grise permis mo mu gi mu fa mu gi chassi ti moto ni awe ti mo on mbeni tiki ayeke dape ni mbeni mbeti so afaka tere na sara na ye wala e paye mbeni mbeti ayeke dape akue na sekia ge mu oko 500 ti barrière ge me e gue e vo ye nzo bénéfice ni gi 1500 gi 1500 ni kue e dépensé azo carburant kue na ti lo hinga kombe peut tiki dape
1: so si on ayo mingi pepe gi na peko ti kete kodro ti sekia so mbeni bongbi ti aturugu ti motorisé ni nga ayeke ge si ayeke sara gi même kusala so si ala so e londo ti hon ala ayeke sara ni marien afa ti lo atene rongongisa na tere ti awakpengo na kpururu nga na awakpengo na kutukutu afosi awe
3: amotorisé so ge so vraiment e comprendre dape même dimanche dimanche apôt kue ala e sigi ti ala gi bon en fait ala yeke dérange azo ye so kpa atene atene amû na mo zo kiton si ape ague ti bloki mo atene afâ kiton si 15,000 na mo bon asara si mango tere ayeke ga kana milieu ti ala na azo ni pepe telke tongami so mbeti na atene mbi na mbeti ti mbi mbi si ala ala arrêté kana mbi mu mbeti ti mbi mbi fa na ala ni ala ba na so ala zi na mbi lege ayeke mbi hon ti mbi
1: ata so si aturugu ti motorisé so afa na ye atene ani yeke ba gi ambeti ti akpururu nga na akutukutu ndali ti nzoni tambula ti azo mingi ti awakpengo na kpururu nga na akutukutu ni nga na awakango ye so ayeke gue ti ka akungba ti ala na mbage ti bongi afa atene mungongisa na tere ti ani so ayeke na gonda ti gongo na nduzu ngere ti akutukutu nga na akpururu nga na ngere ti akungba na le ti gara chimbaiki. Destin de bonheur wilikon na ongo na gwata chimbaiki da fana na ndeke luka.
0: Singila mingi nala imutene nala kantin gwando na yerecha wabi Afrika. Tere chi barriere la sota na wundala na palini na ntucha wabi Afrika getonye. Sana getonye.
4: Palina kingangu mingi Armando mbi bara awa mango rajunde kiluka mbi bara afa mbati mzuko ekinala epika patra tenti legi sugi. Maba lege tenetsi meni kodroso ayira tene na mujua tene pays enclavé. Lege akegi singi ndoji tambla pe. Lege tonosa mujua ayira tene le ruban d'asphalte. Lege ake singi ndoji tambla pe. Singi tonosa pe. Mais lege akegi soa porte vie si population. A tenetsi ekonomi. Tenetsi santé. Tenetsi l'école. A tenetsi a prix. So kwe si citoyen ke pays wara impunan yin. So kwe so ake ongi nandoti lege. Nila siya kenzoni, l'Etat, a zana si se, ambena ngobo, so siya ligi si tene, a sara si kusala, ti a ajan, so siya kenando, ti a legi, nando, ti a barriere, ti tene, a za ordre, na ti a circulation, so a collecte, a impona taxe, so kusala chalani, a duti polele, a duti kusala, so si zende, a kenayani ape. Mabana ndeme, so pasi, ti wabe Afrika ke mingi. Ko jenu kwe, loke nanjoni lege, ti tambla dape. Loke nanjoni pururu, ti tambla nani ape. Anjona autotite na ayo wabe Afrika na ndele agana bangi akiape. Tene si mba lege akiape. Ti yo wabe Afrika na obo wala na birao. Ti gani ya mba na bangi akiape. Nando ti kpale ti lege so mozankor tene ti. Ayiso a iri iri la so tene tene barrière illégal so. Ake a la so si ake a shoningwangwa. Ti la police, ti gendarmerie, ti eau et forêt, ti douane na ti faka, ake zane ti tene, a munginja, a ndinginja, ti population, a appauvrir population, et puis a ndirese ti l'état, ti sar na ti betchala. Mba soa ke shonye mingi, so si ake za vundu na ti famille, a passe nan docha barre illégal, so a kwa ekada, douane a fana mo taxe ni si mo payape, ake pika mo. De forme qui par place sur place ou bien mon gonadashi mon kobila a famo tenetsi santé quoi ak ngana legin na jaketa ko ropa endo ti sonya zo akape moba ki a kota pa le sosi pasi atina we beti wa be Afrika mingi ndaleni bon la soso igati tene itenetene na ndoti yeso asara si yina mbachi gona devonso si timbi ti société civile bi tene ake mbana ti awa commande ala kena ala ka sosi mbana mbachi ala muyanga ti sara kwa nawe ala ke mu moyen na su kwa nape a technicien ak da ala ke mobilité sa kwani menginja so se a muti tene a technicien sa na kwani ala ke njinginjani ala ke te ala so kwesi a ke nanducha barrière ni so ala mu peko cha wa commande ni a ke nji aussi taxe ti l'état moba tene ti réforme ti finance a touché a tene so kwé tene ti corruption a lina sa kwale so kwé barrière a gameni réseau ti mafia so ke on a ke enrichir azo na snati silence au détriment n'a t pas si ti population soit que toto et ici dans l'asso mbela so si premier ministre amou na peko ti kota mbela ti biati kodo ti 2023 so si azana cesse à barrière légale ce nombre n'a que 93 n'a ti be Afrika kweso il faut tereni agata tene l'asso biani et puis brigade mix so si azana cesse so si à kota zo ti la police a kinandoni ti gendarmerie a kinandoni à la ti eau et forêt à la ti ministère ndende ministère sectoriel quoi kinandoni so il faut la sara kwa tala na legeti ndia tongara isara kwa nko legiti ndia wabe Afrika ke waranjoni mbu tiwo si akpaleti nzara na akpaleti konomi so ke buba kodro ti akpati kir quand même na peko
0: akara remo aduma na yiri ti kama kiti na ngoi kwa la ke kasa mingi ya poro so ti gati kodro ngubala ko si do tonda ndi ngumba sambala na legiti yeso abatene ti barriere aga na pale mingi na lani so ya mukolo si na tangu so ifaso asini ka mingi tanti barriere so akbene gaso si do soro la ko je bene gambitene pakara ari Marie Dondra, Firmin Gribada, Ngana, Félix Moulou Assoa, la Gala Soso, Zoko kwa gana puru, soti luti kanga ligi na barriere so, me la kwa yini, adi ya upu pu bia ni apetona, sara bibira nani, ala tiki vipi kota la so yini anoko, akila londo so yina ketonya.
5: Merci Armando ake tenesu yiki teneka mingi, na nivotia kama kite, itene baik bati kodorolo, gatulo ti sara kusara ti tene, population abanjo di ampe. Ibala solo sarangu baloko na ndoti kodro si la sola si tenenti barriere na kira ndoti solo alors que depuis le grand ndoti kodro ni lo ba commence aussi légué déjà à

0: Kan mingo ya ti seleka swa te en divorce, eke na lege ti nja so, awa dingong mangasi, alime chumu yanga, ti kai, bu mingo ti koli na wali. Amulege, na koli na wali so, akan bitera chela ti tene, ala guti fani, ti fa seleka tongana ala ida. Nando ti tene so, yeke yamba wabungo koko, Marius Bangati, so eke okoti awa bungo koko na be Afrika. Kozoni, eke rumando ti yambe na sangoti, kusala ti dongong manga, ti ati engason. Kozo kwa pati dongong manga, nando ti akwa eti sango mene, ti nguso na dawan ti kuro kriminel, azi yanga cho na engaso, na bele wa dongong manga, ungocha pale balotaso aba ungocha zo balosho so abite andocha la akiluchande nandoni sinache ingaso abite nandoti saturne vomelema so atene losilofazo abikanga chingu balako no kunandochi longa kwa chingangu aunda nga yoshene lofuta ungocha meningiza so asikutu ukutingiza so kitambla be Afrika daiti domaj e intere na losilo sare chingangu na tere chilo ekiro nandoti kapasite ngang manga so na legi chala Christo Jordan badengbe
1: ungocha mbechiti dengang manga asi balota tonga so so na yani ungocha la so si abite nandocha la a on balosho si alimbiti tene abagi na ati dingo mbanga ati sango meneso na mango ala soa ki nandu chiku dapele ti kwa bongi ala soa bite nandu chala ala undu na ati ya dakanga tonga na dakanga ati ya wali ti bimbo dati kanga ati nkaragba ngana dati kanga ati konduru na ati ya dingo mbanga ati sango meneso on awa bungo koko si ya fatene ambeni ambetini asrani na legeni pepe me na mango Jean Vidal dama soa ki kuta wa bingo te nandu chazo soa ki sa kusala na tere chiku dapele fatene chinguso aini kwe atambula na legeni
2: na ala inga awa bungo koko aki azuso ala yeo si ci tene agikete tene ci tene awara lege ci zi tene uti yaputena nduci azososi nja mulege ci tene ala buko kotala iswa ke tonga na lege ci nja ala ke sanga so don ci ci inga tene tono bichi a londo na gendarmerie asina procureur agona juge d'instruction agana chambre d'accusation si asina beti procureur général si sa beti da igonani tene fanga ngata zo so kanda yeni kwe lena vuru
1: na lege ci nja ku dapati barati bongi alimbi tene aleke dingong mangati sangomene fani usena chingwako yenye mbrumbrila si asarasi ko jo dingong mangati sangomene chingusu abagigi na ngoini pepe na undango ndoso Jean Vidal Damas akiri tene
2: chita tene ndachi kwa chi ya chi tene tonga na buzo ifo aleke mbechi chilo yo tono tena unja wea ganalo na devanti kutanga ngati tene asaya chi tene me yesu apasa keso ambechi ni ya ki ileke gereni tatene metene chi nginja chia kodoni kete meyoko retara kida kete mba chisu tene chi warango mwanya
1: ungo chia jure ahon baluse tonga susi alondo chitene nga sorala tonga sula suwa sara yenga usa chitene ala muma boko na wadingo mbangani ala susa sorala ala gulani da chitene ala dibayanga chala kujun chitene ala mande na ndo chitonga na isengi chitene ala sara kusala na tere chi awadingo mbangani
0: singila mingi na ala Christo Jordan Badingbe na mbegi nga abingate na ndo chi Alexandre Zako amu na yukanga chingu bala kwa chikuwa chingangu afatene losi losa lusiro chukubu na ngangunga losa reiti ngangu na tereti mbeni masika chingu bala kwa na omeneto nga so aina bagigi na ngusa kuhuse andoni balos nuku na mbeke sifa katika alba jaso ya kinatibwa baka miyombe chibongi ima bibecho wa dengwa mwanga so Jean Firmin Tomolopa makama so ya kemokosi lako akirnani leke na singati Sabrina Larissa Vincian Nailo
3: la cour na yeti amolengeti be Afrika aba tene tene so azana ndotimo tene ti pedophilie wara violso aluti si dukangamo na kanga ti atida ti ngu balako ti kwatinga ngu e lo yengada na unda ti yapakara Beatrice Munjuna na ti association ti femme juriste so la unda ti te la futa na la 1,500,000 pour abattre ne unda to nage na ndusumi si lo kirani lo ye dati muna lo 1,000,000 si lo yenga da na unda ti association ti femme juriste so la unda ti tamu 1 franc symbolique la cour a lo kanga mo ti tene ma futa e so tene a frais de procédure so ira te dépend la cour a tellement la langue au temps si tu as mon bac ou mon gagnant à l'ingue dans mon peuple, mon sale résultat est pour bon cassation.
0: Na mbege yake ndo kwa chawa bingo tene chi dangwanga chida marasi afatene ni zianga timini kapati bemengondo na pekoti so afa mbini melingu chiko doti Swiss so yake jolo nga mbini wakamba chi be Afrika yeso abayigi na mbege chida

0: na inga sunga da fono nanti kiruka asara tena nduti kwali su aki na leti nguti mambere aki nabagi chindu lala aki baksu aki zana nduti nguni si buba onla sunze ako we si amu lingeti kodro su aki nabagi chindu lala ngana aki ta kodro su aki nguruni ala ki dimatere chala mingi sango mingi nandoni na inga ti wagusi nga tina tikbatani firme bengi milau
1: bangondo uchi awa bi Afrika tikbatati nola kwe apaso baksu aikele mupasa na akutukutunga na akumba tifangu nanduti nguti mambere na mbegi kuse kwe aike na yachingu aike ngangula so na amilengeti kotroti fangu na bakso tungana tikojo jiji Jacques Tombe Masua wayanga chibumbi so aike bando na nduchi agbakuru chisangamba iri atasa kwali so mingi nga na mbigi munda na ngurubia chizimbeni kapa chibembe ngondu
2: aike na nguchi le na letimbi na nguso ndike ba situation so nguchi mambiri koro chimbi na nguso ake traversini na 2023 miniska amu 22 millions ki titene aleke na baksu mawani aleke so superviseur ti a kusala ti lekengo bakmi solo ke chef service sortant ti travaux publics ti nola la amu kusala ni na maboko na lege ti solo sara mawani ake so laso ni la alaba nginjani a ona ya ti pupu ni la iunda na gouvernement titene lu lungula mben bembengondu tonga so alim ti etablir a responsabilité ti ndoso mosoroso a onda si kusala ni a luchap.
1: Akutazo ti kotro aponando ti maboko bumbi so amulani kusala ti lekereko mangboko so na lo ti duti na konda ti kwali so lui Marie Kpoka kuta komanda ti sangamba yere.
3: I kasani i tena minuska tene kona legi ni pepe i peti si embe ti valide rehabilitation ti bakso pepe. Minuska tene ne ke poursuivre nda la me jusqu'à la so doade ya kwa pepe. Donc a ke mini shoni kwa so ONG El Page so ke mini ONG ti kotro ti aita ti ti Rwanda si a gagné marché ti 35 millions ti réhabiliter bakso et la so mon babak na bubawe et ki na mawa na boiso
1: bakso ay ki na ndoti mbuti mambere ay ki tonga na bagbara na popo ti centre administratif na centre commercial dana abakaso angurulu
0: singila mingi na la firme benge milao ala ki ngine na gbata ti nola na la kiso ibara la firme
1: te di parfait biparamon biparazo kwe
0: bangati nga legi wala si ala su na sango susi abate na ndoti paleti bak wala susi ya limi fadete na mulege sezo on yamba na ndoti nguso akina bage ti nola
1: singila kwa zoni tedi paliso aza mbeni zoko yanga pepe paliso tushi azukwe ambipansi ake mbina ngati kotro Jean Bedel Bokassa si atuko bakso dani depuis les années 66 si ake mupasa na azu ngana akumba akutukutu tifangu yamba na mbegi usekwe alondo na centre administratif tiga na centre commercial ngati na centre commercial tiga na mbegi ti centre administratif mbina yenji ako la sota sombi tenani bakso asara kusala pepe bakso akina yachingu bangati so barjo akoro singu aliani si mbundati bakni karuno akifate na yachingu yesu mbungoli tiji ake mbangati nye mbangati bakso asara mbubu sa wala mbubu talazo mbubi ti bendo ti gigi wala minuska adefa beni ungo ti nginjaso ti vofini generateur ti zanandoni ti tene amupasa tene bakni apfa ngunazo iyo gati sudia barge nyo yeti mawa aketi so generateur so abuvo azana ndo ti bakso asara njo wapay generateur ni akui si akikiri ti bo bakni bongo na perche ti tene bakni a fangu e tapande ni ti laso ala bakwe dupui bakni akina yatingu ndati dimacha menge kodro na kusala ti ti wagusinga bi posunduru na kuta komanda ti sangamba yiri bangati lukwe palini mbulu so kutukutu silo so akina mbege ti mbuka lupeti wakapasa ti fangu na kutukutu nisiga na mbege ti bek batage ti sara akurse wala ti gwina arunyo pepe loyeda ti sara tene nga na mbege ambulance ti hôpital ti district sino la kwe akina mbege ti ngu ala ki bloke ala wara pasa pepe simbi mbambi monte reportage ni ndali ti pali ti bakso
0: a ona so nze ako tonga na sara tene ati sangu tala so si pali so ake da mais amu lingeti kodro ake tambula tonga na yen ti tene ala sara mbena nzene nzene kwa tala
1: te di ndali ti unda ti ala mbena ye so bakso ati na ya ti kpale so lo sara kusala pepe ye so ake mupasa na ita ti fangu ti londo na mbege ti centre administratif administratif, tu gagnes un centre commercial, tu donnes un centre commercial, tu gagnes un centre administratif, na Danganga, gagnes un Benin, de quoi pour ça là, à Salami City, l'État soit quelqu'un, à Kegingola, à Itasso, à Kemouti, Fanango. Mais à la Kefuta, on gagne Futango, Gongoni, on d'après, à Patabaluce, Kiringoni, Patabaluce, Tungana, Sinangunga, ou c'est Picochi, le comité, Ndireni, à Montena Balota, Ngati Sinangunga, ou Kuchilakui, Ndireni, à Montena Baloko. Ngati gwe jusqu'à nga baloko tibi aga bambu e yeti gingobe ake so tidi nganga chingi angoso ake mupasana zo chifangu na lechingu chimambiri ake muka azu mingi ngana akumba mingi eh ala bana ndimbe so ngu asoku ake mbeni risque que akache noyade a bagigi
0: ngami na kwalini wala si ake dusina ndoti amulingi ti kodro tongana aini akbala ko tina goso
1: a conséquence pas les so ake mingi tongana Tisumbi londoti tenani fadikozo kota komandati sanga mbairi paparagu marikuka apeti wara pasala so ti fanguna kutukutu ti lo ti gana ambegi ti begbata ti kokapa na yati abumbi pepe ake motosi ake yolo ti fonona lo na ambegi ti begbata alaba ake yisu an bungoli ti ba mbeni kota zo ti kodro ti tenelo tambula na ndo ti kururu nga useni par exemple ton ambeni kati kubela asila so ti tene akati evacuation wala ti transfer ti toka ala so isi ngangu asina la na bangi na berberati wala na carnon pasani akeda oko la so pepe ti di akeda oko ape mbanti ambulance ti kota danganga ti nola kwe ake bloki na mbegi ti nguka legi ti tene ala fangu agagi ti tene ayuazo ti kubela ti guna na mbegi ti likodro akeda ape nga na mbegi mbeni kbaleni ake so ambenya ita akeda la so na Tatinola, que ce soit avec un centre commercial ou à un centre administratif, à la yétene, à la fin ou n'ango pepe, mangatiso, ou à soukou à condoni.
0: Filme, à côté de ce codrosso, il m'a fadinati sanguin et ton anakota commandani, le ponalisme maboko, aminan de quoi souci, à l'imitisar fadikwani, gamina moniki codra de matériel, souci à la sarakwanape, mais est-ce que nous connaissons à qui la tena ouais ou à la adi?
1: Merci Teddy, Mbena Yesu, Vunga Sangusulani, Tisilasu, Mbeni, réaction à la kiringoteneti, Bumbiso. Akuta zuti kodroa kwenye mbuchi maboko wara elpaish swa kibeni bumbiti kodroa tia mingi tia Rwanda kiretene pepe ngambeni unda si amelengeti kodro aketi so bangatini si akusala so bumbiti bindu si gigi muniska ake defanginja ti sapanani na ti kota kodro ti sangamba yoye mbiri mbiri na batati nola si akusala ni ake undika kwenjuni pepe mantinye tiji ba ake unda ti amelengeti kodro
0: na peko ti so si vunga sangoni laso kete langu na pekoni na nduti londo atara amene ya atara ti gbya ala atara ti bemeno ti ngani firme
1: kota komanda ti sangamba yoye alango pepe na lula ngwape en tant que kutazo le londo le tombira na amenge ti kodro azusu ak debouze a opérateur économique ngana mbeni ti muma boko ti tene awara nguchi dada ti wara moto pom ti tene agboto ngusu na ti barge so si alingi ti boto bak na gigi le pense je so ak na ndo ti kusala so ak sebe ti min so lani mi gwe mi wara langba ti boto ngu na ti barge ni et que la so a reçu ti boto barge ni ti zana gigi ti ku awakode ti kusala ni so a petit gars ti tene sara kusala ti sujuro na ndo ti batni
0: ngati munzi nani est-ce que meni pialo ake dal ngati la so mingi ti azo abanza atene bakso ake fade nzoni ti tene aleke meni gbagbara na ndö ti ngu so si alingbi ti tene amupasana azo si ala wanyamba est-ce que na bangondo ti ala wala mangondo ti ala ti wagu singa na ti gbata ni meni pialo ake dal ti tene aleke na meni gbagbara hio tongaso na le ti ngu ti mabere so
1: vraiment so ayeke mbeni ngangu hunda lamo yeke hunda na mbi mbeni pialo wala projet ti leke ngo gbagbara ake ti lo dambeni pepe me alingbi ti sara gbagbara na nde ti ngu ti mambiri tongana akota zo ti kodro tongana nguru bia nga na apartenaire abumbi nginja ti leke na gbagbara na ndö ti ngu ti mambiri ape ti ba gigi ti mu pasa na amelenge ti bata ti nola ti fangu yamba ti gue wala ti ga na ambege use kue tidi
0: e kiri singila na ala firme benge mi la honda ti so la ida ti kiri na honda ti oko na oko
1: tidi parfait mi kiri na singila
0: kozoni kue si hunzi kua singa ti e so ikizili gena la fadeso Ines Grady Berbida tene ala vunga na isangu nando ti yesu abubeta zo siala sara tenando mingi nando ti bana terena inga so ibara la kujoni kwa Ines
4: e bara la tedi nando ti Facebook na WhatsApp a kiringo na tene aguna uzu mingi na pekoti tingo ti ya molenge ti be Afrika na dawa tiambata la ti Côte d'Ivoire na ndembo ti Afro Basket ti ya wali ti U18 so siala tingu bala konota siala ti Côte d'Ivoire atukutia la ngungu angu oko nando ni use ambeni wa sungo mbeti na ndo gwanda tera tene aike ngangu mingi ti tene zwa akatere tulo nambeni bungi sosi mingi ti awanguruni alondo tala na kotro wande andaka championati awali ti gwatati bongi alondo gina yati ambena kete lango na pekoti sosi alutila nindali tingu ota lo batilo lo tene ndali ti awanguru ti be Afrika apika ndembo wara ala tukupupu na katete ala nsoni pepe sarasi ala wara kwale nango iti pikango ndembo so na lege ti sosi ala luti pepe nando ti agere ti pikango ndembo ti nsangi beni fatilo atene abamara asi gilango oko kojosi ala pika ndembo so sarasi ala inga leti londoni mbrimbrim pepe ala leketere ti ala mbrimbrim pepe nga lo kasa mingi akode sosi abungbi na amaseka sosi aeke na ya ti bungbi ti afove so lo balo tene bungbi ngwala ni aeke na lege ni pepe beni wasungo mbeti ahunda nga ti tene alingbi si ya muma boko na amaseka wali so aeke pika ndembo ti nzangi ala tingu balako na miombe tenti lo balo tene tingo tala so afamri mbra tene aporo so ndal ti mungo na uzu ngeta wankuru na be Afrika biani aeke na lege ni pepe asara si kapasite ti awa pika ngo ndembo ni aeke nga na agbeni lako nando Facebook tedi beni wasungo mbeti afatilo atene tingo ti amolenge ti be Afrika so afabiana tene beni kwale aeke nando ti ndembo ti nzangi ti be Afrika si lo balo tene aeke atene ti ala eke pika ndembo mingi pepe ala eke leketere ti ala nzoni pepe na lege ti ambeni akapa ti mandango ye pepe nga asara si apusu ala yamba na tereni lo batilo lo tene alingbi si be Afrika amu maboko na ala so si aeke na anzoni angobo ti pikango andembo so si abando na ndo ti ala nzoni mbeni ankasa nga ti lo kode so si aeke soro na amaseka so si aeke tokuala na kodro wande ti tene ala pika na andembo so lo baso lo tene aeke mingi ni ala so alingbi ti tene apika ndembo ni si aeke tokuala na kodro wande pepe aeke ala so si asewa ti ala eke na li ti abungbi ni si aeke soro ala ti tene atokuala na kodro wande si lo hunda ti tene alingbi si amu lege na ala so ainga pikango ndembo ni mprimpri ti tene ague si amu bendere ti be Afrika na nduzu na kodro wande tedi so aeke ambeni ambage ti akiringo na tene so si aguna uzu na ndö ti agbanda tere na peko ti tingo ti amolenge ti be Afrika na dawa ti amba ti ala ti Côte d'Ivoire na Afro Basket ti awali ti ngu balako na miombe so si amolenge ti be Afrika atuku gi ngu balako na uta andaka ala ti Côte d'Ivoire atuku ti ala ngu ngbangu oko na ndö ni use
0: singila Ines akigi na ndö ti kete kwa singa ti ala wala Chronique Buzz ti ala so si kwa singa ti e ti laso na ndö ti kiringo na ndö ti akota sango so abagi na yenga so si ahunzi e tënë singila so ala mani ala ma e na ndo kue so ala yeke da na lege ti mu amboko ti Orange Jusqu'à Ngombe na ndö ti amasini bangbalako ti madafonono ndeke luka ndali ti ambeni akua singa nga na asango so ayeke ga na lini.